0: 92.7 FM que quedan de Oro City, 93.7 FM we can all be got 13 minutes after 8 o'clock. Hot drinks for you. That's a Golden Dazzle is brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigatin sa lasa, swak sa bulsa. Last hour na lang ating program, mga sweethearts. Teka muna, nagpamahaw na ba mo? May mga kumakain na sa oras na ito. Sana all. As early as 8 o'clock, mungunguya na kayo, ay pinagpala ka. Diba? Yung mga magang kumakain dyan, swerte. Alam niya na may nag-aalaga, bay. Yung tipong alas 8 pa lamang, nakaluto na, may suda na. Diba? Oh, kapag ganyan meron nag-aalaga sa'yo, na sa'yo pa kayo, alas 8, may luto na, nakaprepare na tanan, aba ipagpasalamat mo yan. Sabi mo sa kanya, thank you. Oh, sabi mo, magpasalamat ka man lang. Nakapagpasalamat ka ba sa pares mo na laging araw-araw nag-aasikaso sa'yo? Ah, sabi mo sa kanya, thank you, Ali Diribi. Palo ka ko, B. Dapat ganon, ha? Dapat eh, kahit pa paano, nag-thank you man lang tayo. Say mo, thank you. Lami kayo mong sudan. Medyo parat lang gamay. Pero still, yung pagmamahal at pag-aalaga sa'yo, yun ang pinakamahalaga. You know? O, kiss na. Kiss na sa pares. Dali. Ay, yung mga nakahiga pa dyan. Yung mga ano pa ba? At teka muna, alas 8 dako na. O, init na kaayo. Nagsisimula na naman, ho. Isimula na naman yung paligid natin. Talaga naman, yung mga ganitong senaryo, yung ganitong mga timpla ng panahon, kapag ganitong alas 8, tapos matindi na yung sikat ng araw, one thing's for sure, nakaw! Danggas na po ni. Oo, tibok, adlaw. Nako ha, magandang umaga muna. Thank God, binahana ako ng mga messages dito. Hi, getting sad and thanks God for a beautiful Thursday morning, Jason. Sabi niya, sina Roxanne Mancha ito, sina Lorimer Sakala, Wilma Osorno, Candy Ado, Mercy and Diamond Sueto, Ninyo and Sabal Bangtong, kay Lorna Bismanos, Lilia Sususco, magandang umaga. Si Menard Dismo, mga bago to ha. Samuel Mosqueda, magandang umaga din, dumadami na sila. Si Marisa Daruin, kay Leila Charo Dumalagan, magandang umaga din sa may maramag. Ang BBQ family, og sa akon yung Sockman friend, Marilyn Gonzalez and family. Lola Amy, magandang morning. Di pa kayo, itayoy nyo na yung ano, Hartinians talaga. Tapos si Mami Marilyn na ang ano, ang presidente. Di ba? Masaya yan, masaya yan. Wabes family, mga taga-barangay 31. Labi na sa kanilang bukong tanda ng kapitana, si Kapitana Delia Wabe. Magandang umaga po. Shout out! Si Lady M, good morning! Heartnatics naman siya. Ayun. Kung merong Hartinians, siya naman Heartnatics. Ang kanyang grupo. Don Castagzi, magandang umaga po. Salamat sa inyong pakikinig. Ito, driver ng sa Jets, ano to, sa Jets ko, taxi. At saka, teka muna, hindi to taxi. Malamang basto. Kasi may paw eh. O, sa Jets ko, ano to, yung paw na si Casino at mga pasayero karon na Mina while nag-ali din sa may Agora. Oy, magandang umaga. Maraming salamat po lahat ng mga nandiyan sa may Agora. 16 minutes after 8 o'clock, pass and pro break. Magbabalik ba tayo with more? Sweethearts! Sweethearts! Stand by!
1: Heart 92.7.

Dari 2.7 Thunder FM kegiatan orang seri dari 3.7 Thunder FM bukit on heaven knows orange and lemons for you at 5 more minutes before 9 o'clock. Ang mga kabatchmate daw ni Lola Amy. Elementary batchmate niya. Nagbe-birthday ngayon. Happy birthday kay Mami Eva Cabanducos Salada. Happy birthday, ha? Mami Eva Cabanducos Salada. Ka-birthday mo pala si Sir Bernie D. Atras, eh. Happy birthday po sa inyo at sa lahat naman nagsiselebrate na kayo mga birthdays today. Happy, happy birthday. Hey, magpapaalam na ako. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan, ha? That's Jason Space Heart FM. Ang dami natin mga hugots dyan. Puntahan nyo lamang yan. Yung page na yan. Okay? I-follow lamang yan. At tabayanan si Dr. Hart at si George para sa ating mga love songs. Yan po ang ating Music from the Heart program. Thank you! Enjoy the rest of your mainit na Thursday, mga sweethearts. Don't forget to drink a lot of fluids. Hindi brain fluid, ha? Tubig! Okay, juices, mga sweethearts. Kailangan natin yan. At ayo kalimti ang inyong mga kalo, ang inyong mga umbrellas. My name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang ang relasyon mo sa iyong pares ay parang wifi. Hindi mo kayang maputol. Mabuang diyog ka. Pag napuputol ng wifi, di ba, murag makabuang. Hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta, eh. Di ba? O, napangiti siya, o. Tinuod man diyon. Padayon sa magpaminaw, mga sweethearts, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call!

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM News Update.
2: Naglabas ang Department of Foreign Affairs o DFA ng updated guidelines para sa mga Pilipinong kwalipikado sa visa on arrival sa United Arab Emirates o UAE. Kabilang dito ang may valid Philippine passport at visa o residence permit mula sa US, EU, UK, Japan, South Korea, Australia, Canada, Singapore at New Zealand. Dapat valid na hindi bababa sa 6 na buwan ang passport at kaukulang visa o permit. Nagkakahalaga ng EED 100 ang 14-day visa, habang EED 250 naman ang 60-day visa. Maaring mag-apply sa UAE Airport o online, ngunit may karagdagang EED 150 fee para sa online application. Nakasalalay pa rin sa UAE Immigration Authorities ang pag-aproba ng nasabing visa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Magandang umaga mga sweethearts. It's the 20th of August. Kamusta naman ang mga Webes? Ano, masigla ba? Mainit ang mga ulo o ang kape? Hindi, painitin natin ang ating medyo galandong na Thursday morning. Welcome po sa ating programang Music from the Heart. Hanggang alas 11 tayo. Uy, mga paborito mong love songs. So we'll be playing that and you'll be hearing it here sa Heart FM. George and Dr. Heart will be with you. Iyan naman, i-text nyo kami. Pero mamaya na kasi I'm gonna throw our question of the heart ngayon. O, diba? Sa mga nag-aabang, yung mga makabagbag damdamin nating question of the heart. Nako, sweetheart.
1: Good morning.
0: Good morning, Dr. Heart. Well, I'm about to share yung ating question of the heart sa kanila.
1: Aha.
0: Oo, good morning, good morning.
1: Good morning. Kumusta po kayo?
0: Welcome, welcome.
1: Yeah. Medyo nagpa-repair lang ng konti sa katawan.
0: Kasi not feeling well si Dr. Heart.
1: Hanggang ngayon nga eh. Pero hindi ko makaya kasi na hindi kayo makasama.
0: Oo.
1: Di ba? Kaya ito.
0: Yan ang na-miss namin.
1: Ayun. Ano ba? Ano ba ang question of the heart natin, George?
0: Ah, Dr. Heart, sweethearts, hanggang saan ba ang kaya mong isakripisyo?
1: Hanggang para sa dulo ng walang hanggan.
0: Ay!
1: Ang bilis na ang sagot, ano?
0: Oh, hanggang saan ba ang pwede mong isakripisyo dun sa taong mahal mo?
1: Ay!
0: O, sa ngalan ng pag-ibig.
1: Ay, naku, walang sukatan yan pag mahal mo yung isang tao.
0: Hanggang saan ang kaya mong ibigay.
1: Talaga naman.
0: Dapat
1: buong-buo.
0: Correct. Oo. Yung sa pagmamahal, sa relasyon ninyong dalawa, hanggang saan ba? O hanggang saan, to the what extent you can give or sacrifice for your loved one?
1: Nako naman. Ang bigat naman ng tanong na yan.
0: Ay.
1: Sige, sweethearts, ha? Yung question of the heart natin, hanggang saan ba daw ang kaya mong isakripiso para dun sa taong minamahal mo. Do text us with your opinions, your views, at anong take ninyo dun sa ating question of the heart by texting us. Dun sa ating text lines, that's 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Abat, kung kayo naka-online naman, let us know, comment dun po sa post natin and message us sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, 9:15 in the morning. Let's move on with the song here. Catherine Bernardo, Mula Noon Hanggang Ngayon. You're in Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. 9:30 ang ating oras. Now the time check is brought to us by Dunkin' Pasalubong ng Bayan. And also brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Mayong buntag sa mga ga-breakfast. Mayong buntag sa busy nagahinlo sa ilang mga balay. And good morning to all of you who's now busy in the offices na nakabackroom po si Heart FM. Sa lahat ng establishments, name it, eateries, lahat na. Happy morning, it's a Thursday. I hope your Thursday is doing good so far. Is it? Ay, very good naman. Ganda ng weather, ano? Hindi masyado mainit, no? Sana nga hindi na tumuloy sa pag-ulan. George and Dr. Hart will be with you till 11 o'clock. Sa lahat din ng mga sweethearts natin na nag-iisip. O kasi nga ano, no? O Higala Eye Festival. Busy, no? Ang daming activities ng city at madaming pupuntahan for you to enjoy. And one of which, siguro mamaya, nagpaplano na. Punta tayo Higala Eye doon sa ano, sa Higala Eye Festival Night Market. O, diba? Okay, eto na muna. Sa lahat ng mga sweethearts natin na nag-aabang sa ating question of the heart din, ha? Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa taong mahal mo? Sabi nga, ikaw ang iibigin ko. Ni Josh Garcia. Let's hear some thoughts, okay? We got one from Ruben Cordita. Hanggat sa makaya kong isakripisyo ang pagmamahala naming dalawa. Ay, sabi naman ni Ate Marifel. Marifel, di kito ahe. Side of heart, lahir ay girog na aka ba? Best duo, manjun mong duha ni sexy and super... Ay, thank you, no? Nagang salamat. Buyag, Ate Marifel. Good morning to all of you hanggang sa dulo ng walang hanggan. Till death do us part na jud ni... Ipaglaban na jud siya as long as na makita o ma-feel pa na ko nga love o important po ko sa iya, ha? Willing ko magsakripisyo, yun lang po. Thank you, ate. I hope you are okay. Ha? Hugs to you. Parehas ta. Tama ka. Basta makapit lang tayo, ano? God bless you too. Maraming salamat. We love you. Sir Efren Wayan, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kanta yun, di ba? Oo. Kantahin mo nga. Good morning sa mga taga City Homes, Malanang Upol. Ayan, sige, join us ha, sa mga gustong maki... Oh, sige George, dagang ko thoughts. Okay, go ahead. No one's stopping you. Just text us at 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page. Sa mga online, message nyo kami ha. Oh, follow, like, and share din sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 9:34, arangkada na ang mga love songs para sa inyo. Up until 11 o'clock, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
3: Time for Higala Eye.
2: Kaya fiesta, maslingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 13 more minutes bago po mag alas gis ng umaga. And that was December Avenue with Sa Ngalan ng Pag-ibig. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. O, diba? Sa Ngalan ng Pag-ibig, hanggang kailan na kaya mong isakripisyo? Napapaisip ka rin, ano? Alam mo, naalala ko lang, may isang scene sa isang pelikula. Sabi nga nila, love is nothing without sacrifice. May mga bagay na nagagawa natin out of love. And sometimes, nagtataka din tayo. Bakit nagawa ko yun? Dati hindi ko kaya yun eh. Pero ngayon nakakaya ko. Di ba? May mga ganun eh. And yeah, so let's go through our text lines and share ano nga ba mga thoughts ninyo dito ha. Hi to 6113. Shout out sa driver sa jets ko na si Abing. Og si Taganas. Og sa Pao na si Casino. Og ni Odino. Sa lahat ng mga passengers na naminaw ang nag-ali dyan sa May Taguluan. Ingat po kayo. O, nagbabiyahe na ba? O, ingat ha. And enjoy. Enjoy the ride. Ito naman si 5460. Dr. Harty, Ma'am George, para sa akin, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may simula at may hangganan maliban sa pag-ibig. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi masusukat. From Altans ng Kugman. Shoutout po kay Langga and Tanugan Family. Maraming salamat sa inyong pakikinig. 9947. Kaya kong isakripisyo sa ngalan ng pag-ibig ang kahit ang sarili kong kaligayahan ang kapalit. From Maramag, Bukidnon. Diba, hindi lang naman to sa ano eh. Hindi lang naman to about sa relationship between, intimate relationship. Pwede rin ito sa family, sa work, sa friendship, hanggang kailan, basta't mahal ko, hanggat kaya ko, pwede kong isakripisyo. Oo, diba? Teary-eyed tuloy ako dito. Sige, I got a lot of messages here, but I would like to know more about yours, okay? Bago ang lahat, happy birthday muna kay sa mama ni Fern Manga. Hi to Mrs. Manga. Happy birthday po. Ayan, 64th birthday. Happy, happy birthday from Fern and Faith. Ayan, maraming salamat. Oh, see you soon, ha? Fern and Faith. Oh, 0917-1579-927.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:33. I'm gonna be around, yes. By Michael Learns to Rock. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Yes, I'm gonna be around till 11 o'clock. Kami po ni Dr. Heart magbibigay sa inyo ng mga paborito niyong love songs and good vibes all over. Basta ba't nakikinig kayong lagi sa Heart FM. Ganun lang yon. Ah, di ba? O, sa mga nagabang, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa taong mahal mo? Alam mo, sabi ni Lady M, kasi tumawag eh. Ma-share ko lang. Sabi niya, till death was part yan, George. Only death can separate you and from making you feel love the other person. And which I agree. No? Kapag mahal mo talaga yung tao, kahit pa nga, kamatayan, di ba? Alam mo, may story na namatay na yung partner niya, pero yung kanyang partner na buhay pa, ay nakaka-receive ng flowers. Alam niyo bakit? Kasi bago pala siya pumanaw, nag-set na siya sa isang tawag nito, flower shop, ng, you know, flowers na matatanggap nung partner niya kapag namatay siya. One roses a day. Ang sweet, di ba? Yung ganong tipong pag-ibig, ay, hindi matabas-tabas yan. Hi to 8345. Good morning. I want to greet Puntod Eagles Club and Puntod Lady Eagles Club. Greetings coming from Kuya Gabriel na laging kapaminaw sa Heart FM. Request ko be, o sige po, I'll try to play your requested song. Maraming salamat. Thank you sa pakikinig. Hi, Damsoy. Maayong buntag sa'yo. Ito naman si 1061. Hi, Kay Frankie. Do what's up to you out there. Sabi niya, what's up, my Heart FM? Oh, what's up to you? Balik ko sa'yo. Ito naman si Ate Carlota Alzola. Good day to you both, Doki. Siyempre, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pero kung magkabuang, hanggang dyan ka na lang. Tama po. Hirap kasi ng question nyo. Kaya importante talaga, God is the center of the relationship. Indeed, it's true. I do agree. Diba? Dapat lang. Ate Karen Torres, sabi niya, hanggat makaginawa pa, sakripisyo jud ko sa taong mahal na ako kay mahal mangpud ko niya. Kay sabot naman may walay biyaay sa kalipay ug kasakit. In spite sa among sitwasyon, nga pareha may PWD, looking through the eyes of love. That's for you, ate. Dagang salamat for always tuning in. Ate Karen Torres, ha? I miss you. John Rix Laurel, good morning, Dr. Hart and beautiful George. Boyag. Kaya ko magsakripisyo, maibigay ko lang ang needs ng pamilya ko. Ang sarap pakinggan nun. Chatty, make it Evans, Wazo, Olano. Till death, it was part na ni. Abot sa kaibotura ng life ko. Ay. No? Ganun po kaganda ang pag-ibig. Dahil maipapangako natin, masasabi natin na hanggat sa walang hanggang, andyan ako. Andyan ang pag-ibig ko sa'yo. Okay, hanggat saan ba ang kaya mo isakripisyo para sa mahal mo? Ihabol mo na. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ating Facebook page, Heart FM, 92.7- Cagayan de Oro City. 10:36, magbabalik ako. Ikaw, walang iwanan, walang lipatan. Dito lang tayo sa pinapakinggan. Kami po, ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Incorporated.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
5: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
6: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Your heart dito po sa programang Music from the Heart on a very wonderful, wonderful Thursday. Indeed, it's wonderful. By the way, it's 10:51 on the clock and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Special din ang araw na ito dahil may nagbe-birthday na special din sa aking buhay. Happy birthday to my beloved aunt, kaya Mami Mila, happy birthday. Ayan, maraming salamat sa iyo. O, sa iyong pagmamahal sa aming lahat. Happy birthday once again, Mami Mila. At sa lahat ng mga nabibirthday today, ha? Thank you for celebrating it with Heart FM. Binabati ko na kayong lahat. Di ba, ang daming ganap? Bukas holiday din pala. Oo, kaya perfect na perfect yung birthday celebration ninyo. Dito lang tayo sa Heart FM para magpabugnaw sa atong mga maiinit na na ulo. Kayo talaga. O, 4994. Ibibigay ko lahat ng kaya ko sa pamilya ko, sa mga anak ko, at hanggang sa magiging mga apo ko. Proud ako sa mga na-achieve ko at naibigay ko sa mga anak ko ang pangangailangan nila. Hanggang sa nakapagtapos sila ng pag-aaral at may stable na trabaho na. Partner na lang dyan ang kulang, Ani George, para magkapon ako. tatlong lalaki pala. Check ko nga kung sino to. Ayan ha, magandang umaga po sa inyo. Thank you. Hi to the Gales family. Mommy Eileen Gales, Nakikinig sila sa atin, Dyan sa may barangay 17, Burgos del Pilar. Happy listening. 4576. Hello, sunny morning, Heart FM. Pa-shoutout sa mga masipag na staff ng Gracewind Hardware and Gospel and Psalms Hardware. Especially po sa mga bosses namin. Pwede po bang mag-request? Oh, sure. Sige, I'll try to play your requested song. Dagang salamat. At marami rin, ha? Oh, tingnan natin yung ating Facebook page. Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming. Sabi niya, para sa akin, George, hanggang sa puntong kaya kong magbigay ng hindi ko kailangang mawala ang sarili ko. Kaya kong magsakripisyo ng oras, comfort, pride at maraming bagay para sa taong mahal ko. Pero hindi ko isasakripisyo ang sarili kong dignidad, prinsipyo, kalayaan at pagkatao. Dahil ang tunay na pagmamahal ay may sakripisyo. Pero hindi dapat nauwi sa pagwasak sa sarili para mapanatili ang isang tao. Kung mahal ka rin niya, hindi niya hihilingin na ubusin mo ang sarili mo para sa kanya. From Simplicity Vulcanizing and Car Wash, dyan sa may Bara Makabalan, shout out. Magandang umaga, Mami Marilyn Gonzalez. Mami Marilyn, I love you, sabi niya. Good morning, Sweetie George. My heartfelt morning greetings to my new FB friend. But before that, friend na ba daw mitaan, di ba? Oo naman. But social media makes us closer and closer to each other. She's none other than Miss Amy Balumadres ng Kamamanan, apil na si Mayor Miles. Hope you're doing fine, my friendy let's, Amy. Gusto ko yung friendy let's. Thank you for always listening, Mami, ha. Dagang salamat. At kay Mami Amy and to the rest sa mga na sa Barangay Kamamanan. Abay, eto na nga. Mamimigay na tayo ng biyaya sa The Price is Rise Overload. Walang paligoy-ligoy, Mamimigay na tayo. Let's go! Spin Roleta. Ito yung mga winners pala kanina ni Jason Steele, ha? Oo. Si Sheena May Galinido ng Barangay Nazareth, dyan sa may Upper Nazareth. Wilma Osorno ng Barangay Kamamanan Sentro. Ito na, sa winner namin, ni Dr. Heart ngayon, ang ating ruleta ay napatigil sa Barangay Carmen. Barangay Carmen. Abtika sa atong kwan. Ay, Kending Boys. So, thank you. Ang aking nabunot mula sa ating Barangay Carmen Dropbox ay mula sa Zone 12 Hilltop Upper Carmen, ang kanyang address. Congratulations, Elizabeth Colong. Elizabeth Colong ng Barangay Carmen Zone 12 Hilltop Upper Carmen. Ikaw ang ating winner this morning. Uy, magdala ng ID to claim your prize. So dito ka lang ha. Magkapitbahay lang pala tayo. Malapit ka lang. Oh, nasa 5th floor Fico Admin Building kami, katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa may Vamenta Boulevard. 14 days ha, yung ating claiming period. At ang ating the prizes rise overload. Ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. 4 minutes bago mag-alason si on to the music now. Final set actually. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: It's Fiesta Time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
6: Time for higalaan.
5: Kaya fiesta, maslingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, we've got 35 minutes after 11 o'clock. Good morning! Grabe, pagkagising ko kanina. Kumusta nga pala yung gising nyo, ha? O pagkagising ko kanina, hindi ko alam na Thursday na pala. Bilis-bilis talaga ng panahon, di ba? Sing bilis na naglaho yung ex mo. Hindi na nagpakita. Saan ba siya ngayon? But don't forget, sweethearts, ha? Kahit mabilis yung panahon, bukas din, oh, yung ating retro nights. Ha? Huwag nyo kalimutan, ha? Oh, if you could spare time to join us, anyway, entrance is free. Not the food, ha? Yung entrance lang. Saya-saya tayo, ha? Anyway, tomorrow naman is a holiday, di ba? So, Friday nights is the best way to unwind and of course spend time with your barkadas. Diba? So, pwede rin. Kahit wala ka ng barkada, pwede mo dalhin yung iyong asawa, ha? Yung mga special someone you don't. Pwede lang kayo doon sa tabi-tabi tapos mag-jam-jam lang with the music from the 70s, 80s, and 90s. Diba? Retro nga ni, sabi ni Miss Marge. Miss Marge! Maayong adlaw sa imo, ha? And of course, yung mga kasamahan niya. Yung kasama niya na kumanta, magaling kumanta ng Heart FM jingle, di ba? Nakuha mo ba yung pangalan, George? Yung sinend niya na video, isa sa mga kasamahan niyang medrep na magaling kumanta ng memorize niya yung Heart FM jingle. Oh, shout out to you, sir, ha? Sino? And hi din kay Janice Moralde ng John Dorf Barra. Happy, happy listening. Araw-araw yan. Nakikinig sa atin, ha? And of course, tuwing Sabado, sa oras natin, 90s hard. Nakikinig din siya kasi habang naglalaba, di ba? Yun talaga yung perfect na combination ng mga music at saka yung mga ginagawa natin tuwing Sabado. Di lang naglalaba, yung iba naman is doon lang sa mga coffee shop. Yung iba is nag-garden pa, ha? At saka yung iba is nagwa-washing, yung mga car wash natin. Speaking of car wash, happy happy listening dyan sa may Makabalan. Ang ating Simplicity Car Wash and Vulcanizing Shop. Ay kay Gigi Ming and of course Sir Jules, maraming salamat po, ha? Sa pagkikinig araw-araw. Marifel, good morning! Mayong morning sa mo, Marifel. And of course, happy Thursday din kay Sir Efren Uwayan. Alright? Honest natin, sweethearts, 11:37 times brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ako'y magbabalik pa with the music from sino ba to? Yeah, Maroon 5. Dito pa rin sa ating programang Heartbeats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na. Makabuhay.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Barandilla. Shout out po sa inyong lahat. Hi din kay dito sa atin sa CDO. At dyan po sa may Kapisnon, Kauswagan. Kay Maria Masera. Of course, yung nanay at tatay niya dyan po sa may Kauswagan. Happy listening po sa inyo. Roselyn! Mayong pagpaminaw diyan sa imo, ha. Biyahe na sab. And hi din sa ating mga sweethearts sa may Tabuloan, ang Kabanday Machine Shop. Ayun, nabuhay sila. Nag-text na ulit. Hi kay Jukol, Jetro, Jusil, Dodong, Marlon, and of course si Yuri. Di na ba pinakagwapo si Yuri? So, natalbogan na ba ni Jukol? Shoutout sa inyo diyan, mga brothers natin, ha. And hi din sa ating mga sweethearts dyan, ang Gambas family sa may Villian Nueva. Siyempre naman, ang ating mga suki dyan sa may Claveria, Misamis Oriental. Maraming salamat po sa inyo. Asya, 11:51 ang oras natin. Padayon tayo with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
3: Pinakabaratong nga data
4: sa Shopee. Naapay 10% off para sa
5: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: May kapangyarihan ng magsuspinde ng face-to-face classes sa mga school principal sa Cagayan de Oro kung umabot sa delikadong antas ang heat index. Ito ay kasunod ang hakbang ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa pangunguna ni Mayor Orlando Clarix Uy na bigyan ng sapat na otoridad ang mga school head upang agad na makapagpatupad ng suspensyon para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Pinag-aaralan na rin ang pagpapalabas ng executive order na formal na magbibigay ng kapangyarihan sa mga school principal na magsuspende ng face-to-face classes kapag umabot sa 41 Celsius o higit pa ang heat index na pasok sa danger level ng pag-asa. Kasabay nito, paiigtingin ang koordinasyon ng City Information Office o CIO, City Disaster Risk Reduction Management Department o CDRRMD at Department of Education o DepEd sa monitoring ng panahon at pagpapalabas ng opisyal na impormasyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM kagayan di oras 93.7 Hot FM bugidoy 12:15 ang oras natin sweethearts. Time to brunch with my Pepsi. Go extra with the extra Pepsi extra fizz. Second and final hour na po ng ating programang Heartbeats on a Thursday. And oh, that song para dito kay Sir Efren Uwayan. Sir, wala kami yung na-request mo na kanta. Kaya yung ito lang paborito mo ha, yung na-play ko. Sana okay na to sa'yo ha. Oh, hanapin ko muna yung kanta mong ano ba yun? Sandra by Barry Manilow. At saka playable lang yan during sa time ni George ha. Pero once we have that song, we'll play it for you, alright? Para lang yan kay Sir Efren. Pero bakit ganun yung paborito mong kanta, Sir Sandra? Samantalang yung asawa mo, si Vivian, di ba? Ano ba yung team song yun ni Ma'am Vivian, sir? Shoutout ha sa Uwayan family. Diyan po sa My City Homes, Malanang Upol. Maraming salamat, sir, ha. Biro lang po yun, Ma'am Vivian, ha. Kahit yung paborito niyang Sandra, baka ikaw yung si Sandra, ha. Oh, happy listening din sa kanyang husband daw. Shout out kay Sir Alex Pahon, nag-relax lang. Oh, nag-drive sa ano to, Pajero. Wow, ganda naman ng sasakyan ni Sir Alex ha. Happy listening. That's coming from Del Paho. And also hi din sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen. Happy listening sa Tisha Eatery, sa lahat ng kumakain ngayon diyan. And also to you, Mr. Ryder. Happy listening. And also kay Don Kaz Taxi. Happy listening sa imo, sir. Donald Castillion Sir Donald Castillion. Happy listening po sa imo, sir, ha. Tawag tausap, sir, ha. Greet na buta. At saka imbitahan mo rin yung mga kasamahan mo, mga drivers na tumawag doon sa programa natin mamaya, ha, sa Heartlines, para at least makabaati man sila sa kanilang mga mahal sa buhay, right? Happy listening din kay Sir Potaire. And of course sa kanilang mga technician dyan po sa may One and All Technical School. Parang dito lang yan sa likod natin, ha. Isa rin to sa mga kapitbahay natin dito sa may Vamenta. And of course, Grace Wynn Hardware. Shoutout po sa inyong lahat. At saka dyan po sa may Mars Laundry Hub, Julie's Bake Shop, Vamenta Branch. Shoutout po sa inyong tanandiya, ha. Happy listening po kay sino din po? Kay Arlene Abad Patriana. At saka kay Eric Patriana. Hi din kay JP Juan Paolo Galua. And also kay Julie. Shoutout po sa inyong lahat. Rosaline, maayong pagpaniud to sa imo, ha. Ano ba yung ulam natin? Pasend ka ng picture. Para at least maglaway po ta din gamay, ha. 12:18 ang oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik pa with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig na kaon!
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

12:49 ang oras natin, sweethearts. Ganyan nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7. Cagayan de Oro 93.7 Heart FM, Bukidnon. Walk the Moon, Shut Up and Dance with Me. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Happy, happy listening sa ating sweethearts ngayon dyan. Sa may Taguloan, Misamis Oriental ang ating mga kapulisan dyan ha. Yung Taguloan MPS. Shoutout po sa ating mga magigiting po ng kapulisan dyan.

0: Happy, happy listening po sa inyo lahat dyan. Ito na, paikot na tayo para sa ating The Price is Rice Overload. Sino kaya yung next winner natin na makakuha ng bigas at grocery items? Ito na! At dito tayo huminto sa may barangay Kamamanan. Bunot na tayo dito. Winner natin galing po dyan sa may Makapaya. Eto, congratulations kay Boy Aligarbes. Boy Aligarbes ng Makapaya, Barangay Kamamanan. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Punta ka lang sa aming station. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Kerman. Ang Heart FM, The Price is Rice Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 12:51 ang oras natin, sweethearts. Walang alis, magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandom? Doy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...

Heart 92.7. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

92.7 Heart FM Kagendi Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang hapon mga sweethearts. Ala, ang saya ng kain, ang saya ng lunch sa mga nagla-lunch ngayon. But if now you have done your lunch and nagre-relax na, ako na bahala sa inyong siesta. Oh. Your favorite love songs will be your background while you guys are relaxing and chilling out there on this hot Thursday afternoon. Ito po si George and welcome po sa ating programang Dear Heart. Mga kantang mula sa puso, ah? All the way till 3 o'clock. And you have to tell me yung inyong mga pa-shoutouts na mula naman sa inyong mga puso. Mga greetings ninyo, ha? O, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. We Facebook page natin, ha? Paki-search doon. O, Heart FM 92.7-Again, the Oro City. 112 now. And we got this lovely song from Savage Garden. Truly, madly, deeply. Like this and more. Dito lang sa Heart FM, samahan ako. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 1:32. Experience News Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Isang mainit, nagbabagang hapon. Ang sumalubong sa atin ngayong Webes, mga sweethearts. But hey, if you just drop by and stick with me and stick with Heart FM, now you won't feel the heat. Chares. Dili, ang ibig ko lang sabihin, at least man lang, di ba? Konting palamig. Kami ang inyong samalamig. Ngayong hapon, George till 3, Dear Heart na. Huwag na inyong mga silingan. Huwag, Dear Heart na. Love songs na. Oh, habang natulog ka diha. Yeah, I would really, really want to spend the Wednesdays with you, or the Thursday afternoons with you. Anyways, we got a message coming from 2745. Hello sa mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Isang nagbabagang, oh, diba? Akala mo balita, hindi mainit na tanghali sa lahat. Tisha Eatery, hi daw sa'yo, Mr. Rider. Ay, anong request mo? Ay, eto. Ay, para sa kanya to, Rai. Maying hapon. Thank you so much for always tuning in. Hi also to 6115, pa-request naman. Oh, sige, I'll try to play your requested song. And dalawa pala ito. I-dedicate daw niya sa kanyang girl. Ay, gusto ko yun. Nasilita Baguhin, kamusta na kaha siya karun? Miss na ginako siya, human siya ni... Oh, talaga? I'm so sorry to hear that. Sana magka-okay kayo, ha? Yan ang wish ko. Oh, sige, ikaw ba? May mga request ka ba? Mga shoutouts this Thursday? May gustong ipaabot, eh? Na hindi mo kayang sabihin. Ah, I got you. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sa atin namang Facebook page, ha? Follow, like, and share. Sige na. Oh, di ba? Marami na tayo. Dumadami tayo. Kaya, go hop on and be with us sa Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. 1:33 now. On to my next sweep of song. Keep it right here. Only here. Sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
3: Time for higala ay.
2: Kaya fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika,
6: Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: God bless you too. Maraming salamat sa lahat ng mga nagbe-birthday today. Ayun, isa nga doon, ang aking minamahal na tita. Ayan, si Mami Mila, happy birthday! Wishing you all the best sa lahat ng mga may birthday today and good health to all of you. Good health dust. Ang isa sa inyo. Oh, di ba? Ito naman si Sparkle Honda sa ating Facebook page. Maganda nga po, George. Ang cute mo. What? Pati yung boses mo. Ang cute. Happy Thursday, Heart FM. I thank you din. Ang cute mo din. Tagang salamat ha. I appreciate the compliment. And alam kong ikaw din ha, habang nakikinig ng love songs, may mga naalala ka. Hala, sige, let me know. At sa mga gusto mong batiin ko ngayong Thursday, mamaya abangan. Dahil ako ay magiging generous at mamimigay ng biyaya. Wow. Abangan yan. Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. It is now 1:49. Tara na't makinig pa while I'll be having my quick break. Okay, walang iwanan, walang lipatan. Siyempre, dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka. Tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaan anong ngayon. Huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Moira, Moira, Moira. Recover version of Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko, A Promise of Love Until Forever, kahit na tumanda tayo. I would like to dedicate this song to those who are having a happy relationship. Para po sa inyo to. Si George po ito, ha. O, 2:30 na ang ating oras. At mainit na nga. Ramdam na namin, naka-aircon na kami dito, ha. Pero ramdam natin ang init sa labas. Naku, mag-ingat kayo, ha. Sa mga nasa kalsada, nagbabiyahe. Bahala ng everyday na ako iparemind to, you know, make sure that you hydrate yourself, ha. Tubig, tubig, tubig, tubig. Payong, payong, payong. Sa mukha ni mo, George ko, eh, balik-balik. Sige na lang. Diba? Kaysa magkasakit kayo. Wala pa naman nagsasabi sa'yo na mag-ingat ka. Ako na lang. Hi to Mommy Amy. Magandang hapon. Grabe ka init, Jude. Pero mag-hi lang yapon ko sa mga taga-kamamanan. Sabi ni Mommy Amy kay Mommy Roxanne Macha. Kay Lorimer Sakala, Wilma Osorno. Huwag kang Mommy Marilyn Gonzalez. Sa tanan nga na din haroon nga nagpabog na. Hi Clark. Huwag again, happy... Uy, may nag-birthday. Kakilala ni Mommy Amy. Si Mommy Eva Canduco Salada. Happy, happy birthday. Dami nyo ngayon. Hi to Kuya Dale, ano? Kuya Dale ng Liter Taxi. Magandang hapon, ha? Thank you, thank you. Salamat sa pagpaminaw. Ingat ka, ha? Luella Gabas Bernido. Wow, ang ganda naman ng scenery na ito. Someone sent me a video na parang nasa bukid. Ay, sarap tignan. Dalira ka ay ma-feel ang kainit, George, just listening to your calm voice. Plus, very good choices of music. Plus, anidayon kahangin. Oo nga, sana makapunta kami dyan. Ay, ang Gabas family. Sa may Villanueva, Laag Media, ha? Okay lang. Bugnaw, oh. Ang sarap, ang sarap, ang sarap ang tambay dyan. Regards and always present po kami. Dagang salamat. Sir Efren Wayan, eto, yung mga taga City Homes mala ng Opol. Magandang hapon po sa inyo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ha, yung mga numbers natin, text lines natin. At ang ating Facebook page, Heart FM 92.7. Dash Cagayan de Oro City 2:31. Stevie Wonder now and many others will be joining us. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hits. Sa bawat higo, gama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahila kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 2:43 ang ating oras. Kamusta mga nagmerienda? Nangapin na, no? Nangapin na may George. Oo, painit pa sa painit. Ganun talaga tayo, ano? Anyways, we're up till 3 o'clock. Ala, grabe naman mga love songs. Uy, para yan sa inyo, syempre, pamparelax. Ayog ka, no? Ayog ka tense for today. Relax ka lang, ginawa kamay. Sige, B. Ito muna. I wanna know if you guys are relaxing at this point. Did it, George, busy me? Okay. 1061. Shout out natin. Si Aika. Ayan, nag-retrieve ang charts. Salamat, George. Ang yan ka mag-police. Ah, talaga. Nakita mo yung post ko? Oh, si ano to eh. Si Frankie Du. Thank you, Frankie Du. Ayan, maraming salamat din kay 9368. Pa-shout out, George. Ka, Ma'am Maika. Nga nag-retrieve sa backlog. Ayan, maraming salamat ha. Thank you for always listening. Ah, dalawa pala tong number ni Frankie. Ah, sige. Sana napakinggan to ni Ma'am Maika. 5971, maying hapon, George. Bisan asa ko magligid diri sa CDO bilang Grab driver o ba na ako sa makanunay ang radio ng heart ko. Grab here na gwapo. Pwede yung ta makarequest. Oo naman. Sige, I'll try ha. I-try kong i-play. Si 6115 talaga. Sabi niya, George, asa na. O, i-try ko play yung mga request ninyong song, ha? Basta abang-abang lang. Baka bukas, sa susunod na araw. Damsoy, may nga po na. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. And I'm excited that ito na, the Price is Rise Overload. Tumunog na yung ating senyales. Ito na naman yung ruleta ko. Excited na, oh. Let's go! Ayan. Marami, ha? Ayan na, sa mga may entries. Ito na, baka naman ikaw nang susunod na manalo. Baka ikaw na ba to? Ikaw na ba to? Pero, dito tayo bubunot muna sa Barangay Bulwa. Wala pa gani. At ang ating Kendeng Boys, grabe naman, no? Thank you, thank you. Nabunot ko mula sa ating Bulwa category. Ay, ang kanyang address ay Zone 2. Lower Tabok. Barangay Bulwa, congratulations sa Barbie Joy Panilag. Barbie Joy Panilag. Mula sa Barangay Bulwa, Zone 2, Lower Tabok. Ikaw yung ating winner. Congratulations. Daga na sa atong stasyon kung ikaw ay bakante ngayon. Sa 5th floor FICO Admin Building, dito lang yan sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School. I mean, 14 days lang ha, yung claiming period. At ang ating The Prices Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 2:46, magbabalik ako. Siyempre, keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang

fall out of love konti si George kasi I'll be saying goodbye to you. Tagang salamat ha. Thank you so much for accompanying me for the rest of the afternoon. At tagang salamat din sa mga nag-send ng kanilang mga texts o kanilang mga pa-shoutout. Yung ilan, papasa ko na to kay Jason Steele ha. Okay lang. Wala nang sapat na oras si George. Hindi pala si Frankie yung kanina. Si Laika pala yun. Hi Laika. Thank you so much. 3363. Being single is a choice for a woman. It's not about that she can't get a man. Getting a man is the easiest thing. What's hard is finding a right man in this messed up generation. Appear. Thank you so much, June Rosa. Diyan sa may JL Flower Shop. I appreciate that. Orozco, Mind Bus 21. Ang driver na si Ravino. At ang pao na si Roxanne, mayong hapon. Thank you so much. Si Vals Valihera naman na Marites Taxi. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ay, ati, kay Mami Marilyn, sus kainit sa panahon, sweetie G. Dagang salamat sa pagpaminaw, Mami. Pero naibsan dyan sa diyang ang imo mga love songs. Naglanog-lanog. Huwag kalami sa pakiramdam pag na yung mga pa-shoutouts na atong pangalan. Puratang nasa Cloud 9, nga bugnaw. Thank you sa kanyang friendly lets. Gusto ko yung friendly lets. May pauso kayo ni Mami Amy, ha? Kasama si Mayor Miles. Maraming maraming salamat. O siya, eto na, papasa ko na kayo, ha? Kay Jason Steele para sa kanyang heart afternoon drive. At abangan si Harvey Stone mamaya. O, 7 to 9pm. Para naman yan sa Heartlines. Tagang salamat, sweethearts. And remember, spread love and advice and be kind in all days. And in always, I'll see you all tomorrow. This is George saying goodbye. At manatiling nakatutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Bye! Mwah!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nagpahayag ng pagdududa ang Liberal Youth Northern Mindanao sa panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election na nakatakdang gawin sa Nobyembre. Ayon kay Liberal Youth Northern Mindanao Chairman Andre Husol, hindi umano makatwiran ng dahilan ng ilang kongresista na kinakailang ipagpaliban ang halalan dahil sa krisis pinansyal na dulot ng giyera sa Middle East. Giit ni Husol, umabot na umano sa 8 billion pesos ang inilaan at nagastos ng Commission on Election o COMELEC para sa paghahanda sa BSKE, habang nakahanda na rin ang mga kinakailangang kagamitan at proseso para sa halalan. Dahil dito, kinikwestiyon ng grupo kung may ibang konsiderasyon sa likod ng panukalang pagpapaliban ng eleksyon. Nananawagan ni Liberal Youth Northern Mindanao ng transparency mula sa mga mambabatas at COMELEC, lalo na sa magiging epekto ng anumang desisyon sa nakatakdang halalan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro siri 93.7 Thunder FM bugin on vegan 16 down 3 o'clock. It's a golden for you Huntrix. That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data si Shopee. Mag-load na! Magandang hapon po sa inyo lahat. Isang mainit na hapon as usual. Wala pa rin pagbabago yung ating panahon. Buti pa yung panahon. Consistent. Eh siya. Pabago-bago. Ang mga pinapakita sa'yo. Consistent na mainit, ano? Sweetheart, ano? Jason Steele, ha? Kapinin nyo hanggang alas 5 ng hapon. Magsasama-sama na naman tayo. Magpa-cool down tayo. Oo, sa tindi ng mga nararamdaman nating init ng paligid, magpa-cool down tayo sa pamamagitan ng ating mga music. O, dali na. E-text mo na ako just in case lang, ano? Meron kang shoutouts dyan. Ibigay mo sa akin yan. Dali na, kasabay ng ating mga pag-iisip ng ating mga merienda. E, magpa-shoutout ka muna. Alright, 0961-8924-927 again. That's 0961-8924-927. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. Maing hapon sa tanan, padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
4: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: CDOIIIDOL Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
7: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now!
8: Ito ang idol ko!
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We got 30 minutes now, 3 o'clock. Oras natin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. At Celos, Davos Day Orbit. Oy, may hapon muna ha. Isang magandang hapon muna sa lahat. Sabi niya, makaluyang panahon pero hailang gihapon sa mga silingan. Mayor Mai, sinaya ang radyo sa gawas. Matulog ko. Hindi pwede malakas ang radyo kapag ganyan. Oh, kapag mainit, tapos malakas ba yung radyo na, oh! Lalong hindi ka makakatulog. Di ba Tatay Nicolas at ang Galas family ng Barangay 17 Burgos del Pilar? Maraming salamat ha sa inyong pakikinig dyan behind the pita. At tabayan na mamaya ang ating draw ng bugas at groceries. Bibigay namin yan sa inyo mga sweethearts ha. Kaya naman, hoy! Padayon kaya mo sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Where

0: 92.7 Hot FM kagayan the Oro City 93.7 Hot FM Pokinon. You get 45 minutes down 3 o'clock. It's Hawak Mo Beat. The answer was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the CCS Idol Cheese Dog Ever versus previous formulation.
1: DJ patulungin mo.
0: Magandang hapon muna. Shoutout natin ang mga sumusunod at lahat ng mga Turok Butoy Group. Ha? Magandang hapon. Galing to kay Ate Maribel ng Lapasan. Namino, good ni sila ba? Always, pero maulaw lang mo text. Hasa sa akong family, sa may San Juan Uno, Lapasan at Dikito family, Carvalho family, Ranario at Dadulo family. Gandang hapon! Magandang salamat, ha? Debsa Robles, brother, anong merienda mo dyan? Salamat ang mga bumibiyahe ngayon. Maayong hapon. O sa'yo merienda ninyo diha? Wala bang magpapapizza kapag ka mga nasa opisina? Wala bang magpapasoft drinks man lamang? Magpapajuice man lamang? Laba, tinanaway na ni. Pakiramdaman, di ba? Saglit lang, 3:46. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo mid-more? Oy, may mong hapon sa tanan, ha? Yung mga kamumulat lang, yung mga gagigising lang galing siesta. Hapon na po. Mag-alis 4 na. Ha? Ako po si Jason Steele. Mga sweethearts, padayon sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ng radyo, ng Heart Call.
2: Heart 92.7.
3: CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

92.7 FM, kagaya natin oras ni 93.7 FM. Pag-inoon, limang minuto bago sa mabit ang alas 5 ng hapon. Dead sa gay, tagal kitang hinintay isang from Sponge Cola. And, ha? Dan? Dan! Maraming salamat po sa lahat po ng mga sweethearts natin. Magandang hapon kina Dan. Sina Dan? Thank you. Sa inyong pag-paminaw. Okay, follow nyo ako ha, Jason Space Hard FM. Thank you so much. I'll see you guys again tomorrow. Maraming sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 5:59.
1: Heart FM News Update.
2: Nasawi ang isang guidance counselor ng Capitol University Senior High School matapos masagasaan ng isang cargo truck sa Gaabukayan Street, Barangay 22, Cagayan de Oro City kahapon. Kinilalang biktima na si Cristel Faustine Catodio, nasa hustong gulang at nakatira sa isang boarding house sa nasabing lugar. Ayon sa isang saksi, tumatawid si Catodio at huminto sa gitna ng kalsada dahil sa pag-aasahang hindi rin ang paparating na truck. Gayunman, hindi umano siya napansin ng driver na si Christopher Yamit Lido na kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong detalye at posibleng pananagutan sa nasabing insidente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.
3: Heart 92.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na!
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
0: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
5: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: CPOIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman ni oy.
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
8: Overload? Tama.
4: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
9: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: sinabi mo.
1: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin, sweethearts, we've got 28 minutes after 7 o'clock. Maayong pagpanihapon sa tanan. Kumakain pa ba? Or nagluluto pa? Anyway, sa ating mga nanay ngayon na busy-busy pa sa kanilang kusina, ha? Nako, nagugutom na si tatay. Dalian mo na muna yan, nanay. Di kaya bumili na lang tayo ng lechon manok. Ay, batiin ko nga pala, ha? Si Josie Fernandez dyan po sa may Chooks to Go. Sa may, saan ba yan? Sa may Tumasako, ha? Naka Heart FM palagi niya. Si Josie, maraming salamat sa iyo, Josie, ha? Smile naman dyan! Diba? Ang sweet-sweet ng smile. Sing sweet ng manok na in-order ko kanina. Happy listening sa inyo. Oh, siya, eto na. First caller natin. Heidi Rons from La Pasay. Good evening to you, Heidi Rons.
2: Hello.
1: Hi.
2: Hello, sir. Good evening.
1: Good evening. Oy, kumusta po yung araw mo, Heidi?
2: Okay lang, sir. Kay okay naman ang weather.
1: Okay na ang weather? Ano ba ka-okay yung weather sa inyo? Ang init sa amin. 42 degrees.
2: Init ito, sir. Ay. Pero okay naman po.
1: Okay na nga, nagbaga. Okay na nagkalayo. Anyway, hot pa rin, di ba? Okay, go ahead. Batiin mo na yung mga gusto mong batiin,
2: okay,
1: Heidi.
2: Okay, shout out ko sa mga friends na naminaw karon. Kang Inda de Lomar, kang Romeo Novans, Vicky and Dodong Batolan, Kyle Ford, James Bujungan, Johnny on the Mesh, and also si Estago, Isabel Bentapilak, Wanda, mga Abdi Lugsanay, Jungjong Inday Gomez, Lady Im, and Mitchell Shower, and also to Edwin and Jenjen Sumandoran, and most especially to my sister over there in Nangka Villanueva Samis Oriental, Chenon Tabasan, and to you, sir, from Heidi Rons of La Pasan.
1: Wow, grabe. Kompleto na yung gabi ko, Heidi Rons. Binati mo ako, ha? Sino pa bang babati sa amin? Di ba? Wala.
2: Naa, may dagang babati sa imo, sir.
1: Naadi ay.
2: Anyway, dagan na nag-love sa imo, ha?
1: Ay, tinood kayo na. Maraming salamat.
2: Mga listener nimo.
1: Oh. Anyway, ano ba yung gusto mong request?
2: Ako request, sir, kay Uhaw by Dilaw.
1: All right, sure. I'll play it for you. One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
2: Siyempre, 92.7 ang radyo ng heart ko. Thank you.
1: Bye-bye.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayab, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko, ng EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Big

0: 7:47 oras natin, sweethearts. At kayo ay nag-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Party in the USA. And that song was brought to us by Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga sweethearts, ha, na nakatutok dito sa atin, ha. Yung mga silent listener natin dyan. Happy, huwag ka nang maging silent forever. Mag-join ka po dito sa ating programa, ha. Gusto kang bumati on air. Ito po yung numbers natin, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Hi sa ating mga drivers, mga commuters natin na pauwi na ng bahay. Pero yung mga night shift natin, ha, papunta pa lang ng duty. Ako, fresh na fresh yan. Tapos pag uwi mamayang bukas na, wala, ngarag na ngarag. Medyo sabaw na sabaw, especially yung mga agents natin, mga call center agents natin. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Hi din po sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig sa atin dyan po sa may bandang uptown, ha. Happy listening po sa inyo. And speaking of uptown, bukas kita-kits po tayo, ha. Ating pilot episode or pilot party natin bukas po. Umpisa ng retro nights at of course sunod-sunod na yan. Every Fridays po yan dyan po sa may KL Clubhouse. Sayawan tayo, mga auntie, mga uncle, music from the 70s, 80s, and 90s, and of course, live mixes by Your Heart FM DJs. Diba? Mag-enjoy tayo doon. Entrance is free. Kahit sa exit, walang bayad. Libre po. Anyway, batiin natin yung mga sweethearts natin, ha. Oh, kanina pa ito nag-message, ha. Happy listening kay Arabella. Oy, kaka-uwi lang daw galing sa swimming training, ha. Wow! Eto po, magiging Olympian natin to. Magiging kasali to sa Olympics, ha. Oh, Arabella, of course, yung shoutout sa Oro United Swimming Team. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat. And hi and happy listening din sa Inso Family, kay Mama Vilma, kay Papa George Manang Ann Ocho, Malu Inso. And of course, sa kanilang bisita, si Ninay Panineri. Hi din kay Mercy Canizares and Jong Subsuman. Diyan po sa may Buwara Bayabas. At saka sa kanilang silingan dyan sa may Kapiston, Kauswagan. Sa maraming salamat, Meriam Acera. At saka ating BBQ Family, Lola Amy, good evening to you. And also kay Joseph Fernandez ng Chooks to Go. Oh, diyan po sa may Tumasako, ha. Wow, nakasmile na yan. Kasi nabati natin. Sina na mobilehin og laing radyo sa FM. Happy listening po sa inyo, ha. And also batiin din natin, ha, ang ating mga sweethearts dyan sa my Shrimp Alley. Happy listening kay Ma'am Rose Baranda and of course kay Janice Moralde of Barra sa my Jandorf, ha. Happy listening po sa inyong lahat. 7:51 ang oras natin. Maghihintay ako yung second caller of the night natin. Kaya tumawag na kayo, ha. Maghihintay ako, ha. 0917-1579-927, 0961-8924-927.
1: Heart 92.7. Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
2: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4 minutes after 8 o'clock. At eto na po, second caller of the night natin. Mukhang na-busy yata to ha. Hello! Good evening, Lady M!
1: Good evening, DJ Harveston.
0: Wow, kompleto talaga yung pangalan at apelyido, diba?
1: Siyempre!
0: Yeah, kumusta po?
1: I'm okay.
0: You're okay? Kumusta po yung araw mo?
1: Okay, gihapon.
0: Okay lang gihapon. So, what makes you happy today?
1: Meet your shower.
0: Grabe. Sabay silang nag-meet your shower. Anyway, batiin mo na yung mga mahal mo sa buhay, Lady M.
1: Yes. Shout out na happy listening lang sa taong aminaw sa Heart FM, ang mga heart natics dira. Happy listening and good evening sa inyong tanan. Then sa akong loyal group of friends, happy listening. Maria Isabel Casilac, Kuya Ruben Casilac, and Ideron, dira sa may lapasan. Dayon si Ate Selena, Amang Drama, thank you sa pag-ikad. Dayon si Inde Villamor, Cristita Cagadas, Angie Tumampok, Ate Vicky Kabakturan, Kuya Dodong, Sekundin si ang among soaking taxi driver na si Bay Roland. Hi, good evening. Ambing sa pag-drive. And ayon, isa pa ba? Dadag kayo ay. Marimang ako. Si Mama, Ate Marimang, Netflix, Netflix. And ayon, kay Chef, kay Liao, kay ang sanasan, kay Liao, and ayon, lastly, my one and only,
0: Meet your shower.
1: Dayon, napay pinakalas dayangre. Hi, Sir Jason Steele, Dr. Hart, get well soon. DJ George and kay Sir Clark and sa imo DJ Harveston.
0: Wow, grabe. Sarap talaga ng feeling pag may nag-greet sa'yo, di ba?
1: Yes.
0: Oh, yun pala yung feeling. Now I know. At saka, ano ba yung gusto mong i-play ko sa'yo ngayong gabi, Lady?
1: Kamisado ko na ang tamis ng iyong labi.
0: Wow, grabe, miyaw. One last question, ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Bye-bye!
1: Bye-bye!

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:23 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Duncan, pasalubong ng bayan. Happy, happy listening sa mga kumakain pa ngayon ha, ang ating mga sweethearts. Ngayon sa may Santa Cruz Village, Zone 8. Hi and happy, happy listening po sa inyong lahat, especially kay Mr. Ryder. Naku, misteryoso talaga to si Mr. Ryder kahit sa mga sweethearts natin ha, na palaging nakikinig dito sa Heart FM. Sino ba siya? Pwede bang malaman kung sino si Mr. Ryder? Baka pwede nating ibigay to si Mr. Ryder sa ating mga singles na, di ba? Mga girls natin. Happy, happy listening once again naman yung pagpanihapon diya sa inyo. Marifel! Good evening to you, Marifel! Happy ako, at least okay na si Marifel ha. Kakagising lang. Ako, pahinga lang muna, Marifel, para at least di ka mabinat ha. Yung mga not feeling well today, kasi grabe naman yung panahon natin, di ba? Kulang ka lang ng yakapsul at saka ano pa ba yung kulang sa'yo? Oh, mag-send ng pera. Kay Sir Donald Castillo, happy, happy listening sa imo, sir, ha? Donka's Taxi. And also, hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Marlag. Hi! Sa mga nung-overtime sa trabaho daw, ha? Si Romnick, Jumar, Dodot, kay Rabby, kay Al J. Yangyang, and also sa Ace Queen Fabricator Shop dyan po sa may Marlags kanituan. Shoutout po sa inyong lahat. O siya, sino ba yung gustong maging third caller ko? Tawag lang 0917-1579-927, 0961-8924-927. Huwag na kayong mahiya. Wala kayong load, mag-message kayo sa akin. Ako na mismo yung tatawag sa inyo, di ba? Para everyone is happy. 8:25 oras natin, magbabalik pa ako with the music from NSYNC with This I Promise You. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
3: Time for higalaan.
2: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 8:33 ng oras natin, sweethearts. Nagkalaom ang kagabihon. Anyway, nag-enjoy paghihapon din niya. Dito po sa ating programang Heartlines on a Thursday evening. Bukas, Friday na, holiday pa. Nako, it's time para mag-unwind. Pagsapit ng gabi, diba? Kita-kits tayo, ha? KL Clubhouse, dyan po sa may Uptown CDO. O, ang landmark po niyan is right after St. Francis ba yan? Yung hospital. At saka may paliko lang dito sa right side. If you're coming from the city, ha? Galing ka dito sa syudad. At saka meron dalawang gasolinahan dyan. O, in front, ana, na ipasulod. Papuntang KL Clubhouse. Doon tayo mag-enjoy ng mga music from the 70s, 80s, and 90s. Kaya mga tito at tita, ha, huwag niyong kalimutan, bukas po, ang unang Friday natin nang magpa-party-party tayo. Kaya imbitahan niyo na yung mga classmate niyo dati, ha. Pwede mag-reunion kayo doon. And of course, di ba, mag-enjoy, mag-reminisce sa mga... yung mga kahapon yun na nag-e-enjoy kayo, di ba? Maalala nyo, for sure, yung mga first crush nyo, di ba? Yung mga una nyong mga karanasan sa buhay. Basta bukas kita kits tayo, ha? For sure, mag-e-enjoy tayo doon. Anyway, eto na po yung caller natin. Nasa linya, Mommy Lynn Galas of Barangay 17. Good evening, Mommy Lynn. Pakihinaan po ng iyong radyo. Oh, pakihinaan lang inyong radyo, ha? Di ba? Grabe ka-update sa mga apo ni Mami Elaine, no? Sige, Mami Elaine, good evening sa imo.
1: Good evening, sir.
0: Kumusta si Sir Nick? Andyan na ba?
1: Wala pa, na pa sa trabaho.
0: Na pa sa trabaho, grabe talaga, ha? Saludo talaga ako dun sa husband mo, ha? Ano, batiin mo muna si Sir Nicholas. Go ahead.
1: Oh. Ay, shout out ko sa akong bana. Si Bana nga, nasa ang trabaho.
0: Sabihin mo, my one and only Bana.
1: My everything.
0: My everything. Huh? Sige, go ahead.
1: My everything.
0: Sige.
1: Shout out ko sa akong mga anak. Naminaw.
0: Sino yung mga anak mo? Batiin mo, baka magtampo. Sino yung mga pangalanan? Oh, pangalanan mo yung mga anak mo.
1: Si Kuan, Gina Lynn, si Jubilin, si Lovelin. Og akong apo nga si Dula, Polin. Og akong igsoon nga si Lilil.
0: Alright. How about yung mga kapitbahay niyo diyan saka yung mabtikon niyo nga kapitan?
1: Oh, sa akong mga kapitbahay. Kung gagaw nga si Ria Suramin.
0: Alright, yun lang ba? Yun lang. Wala na. Wala na.
1: Napasir, akong isoon.
0: Oh, sige.
1: Isoon mo to sa... Akong anak na nasa Kuan, Bulaw Ipunan. O nasa Bara Upol.
0: Alright.
1: Si Tumlin, Galis, Dabalos, o si Gerald, Galis.
0: Alright.
1: Yung asawag, yung anak.
0: Okay. Tapos ano ba yung gusto mong kanta na ipa-play ko sa'yo? Anong song ba yun? Nalala mo ba? Yung song?
1: Sir?
0: Yung request mo. Ano yung gusto mo i-play ko sa'yo?
1: Ito to, ayun. Yung ko ka memorize ito.
0: Die with a Smile. Anyway, maraming salamat,
1: ako,
0: Mami. Maraming salamat, Mami Elaine. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Ang radyo ng heart ko, 92.7 RTFM.

0: 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bukidnon. 8:52 na pong oras natin, sweetheart, ha. Bilis ng oras talaga, ha. But anyway, maya-maya lang po, papasok na natin yung last caller of the night natin. Sa mga gustong sumali, once again, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Shout out po yung mga inaantok na, ha. Andun pa, first shift pa nila. Dapat talagang may tama tayo, tama yung tulog natin before tayo papasok sa trabaho, di ba? Importante talaga yan. Ako, magkape ka na lang, sir, para at least dili ka maluya. Alright? Happy, happy listening sa lahat ng ating mga SG. Diyan po sa may Water District, ha, dito sa may Kauswagan. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka yung ating Shell gasoline station dyan po sa may NHA Kauswagan. Shoutout po sa inyo. And of course, yung ating mga firemen dyan po sa may Barangay Makabalan. Shoutout din po sa inyo. Simplicity Vulcanizing Shop. Nako, for sure ngayon, sarado na sila, di ba? Minaw-minaw na lang music while waiting na antukin, di ba? Gigi Ming and also kay Sir Jules. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 8:53 ang oras natin. I'll be back with the music from John Legend right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud na anak. Kinamang ko yung mga tao sa yung magbebe. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay ate.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
5: Time for higalaay.
4: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 2 minutes after 9 o'clock. Okay, I'm about to say goodbye na ha, pero andito na po yung last caller natin. Nasa linya natin yung sweetheart, isa sa mga sweethearts natin from Puntod ha. Ito, si Rose. Kasi Burrose. Elizabeth Factura, good evening to you.
1: Good evening mga ka-sweethearts.
0: Wow! Ganda ng boses ng buntis namin, no?
1: Pagaw-pagaw.
0: Oh, pagaw-pagaw. Kumusta si Beth?
1: Kailan?
0: Sinong na-miss mo? Of course, yung mga...
1: Kayong lahat.
0: Kaming lahat. Okay. Alright, batiin mo na yung mga taong na-miss mo.
1: Ha?
0: Ah. Sige, batiin mo na.
1: Batiin ko si Irene, si Sarah, si Mami Marilyn, si Clark, si Mami George, Sir Jason.
0: Alright, sino pa?
1: Si Papa Ro.
0: Alright, sino pa?
1: At lahat ng nakikinig dito sa Puntod.
0: Alright, shout out sa inyong lahat. Ano ba yung gusto mong music na ipi-play ko sa iyo?
1: Ang request ko ay yung Kwan. Yung Tattooed on My Mind.
0: Wow. Play that for you, ha? One last question, Beth. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Ang heart ng radyo ko. Heart FM 92.7.
0: Maraming salamat, Beth. Bye-bye. Good night.
1: Bye.
0: Alright. There you go, mga sweethearts. Yung last caller of the night natin. Of course, bukas. Gagawin na naman natin to, ha? Yung programa nating Heartlines. Gabi-gabi po yan. Mondays to Fridays. And of course, dito lang sa Heart FM. Playing now, my last song is from D-Sound, Tattooed on My Mind. Playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Good night, everyone. God bless you all.

0: Heart FM time. It is now 12:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 2:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 5:31. This time check is brought to you by Virginia Hotdog.
1: Heart 92.7.
2: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
3: Time for higalaan.
2: Kaya fiesta, mas lingaw kunay Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente. Sama sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thornberry. Ganoderma. Mangosteen. Malunggay. Cinnamon. Guava. O rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon. Ayaw pag-undan. Padayon lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM Poginoon. We got 13 minutes after 6 o'clock. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Brand new day today, araw ngayon ng Friday. Aba, 21 na po sa buwang Agosto. Ano bang meron ngayon? Bakit walang pasok? Dali ha, mag-research natin mamaya-maya. Ibigay ko sa inyo ang dahilan. Walang pasok dito sa West City Central eh. Bakit walang pasok ha? Research mo nga. Ano na balita sa inyo mga buhay-buhay dyan, mga sweethearts? Ano meron? Ninoy Aquino Day. Oh, bilis na researcher ko dito ha. Ninoy Aquino Day today. That's the reason, that's the major reason why walang klase sa araw na ito. Hoy! Brand new na naman ang mga challenges sa ating harapin sa araw na ito ng 21. Pero be excited, ang daming blessings para sa araw na ito. Lagi kong sinasabi yan sa inyo, lagi natin i-motivate ang ating mga sarili na daghan kayo blessings ang ipanghatag sa Ginoo. All you have to do is, you know, accept it, get it, be ready to claim it. Okay, syempre kailangan maging good vibes lang ang ating mga mindsets, di ba? Kailangan maging good vibes lang ang ating mga pakiramdam. Jason Steele po, ang inyong kabiling hanggang 9 o'clock. Okay, text mo naman ako. Baka naman may load ka dyan. O, magparamdam ka sa akin. Para naman malaman ko may naminaw sa kuha karon. 0961-892-4927. Otro ha? That's 0961-892-4927. We get 14 minutes after 6 o'clock. Oras na yan natin sa atin ng Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Saglit! Magbabalik tayo with more, ha? Commercial break muna tayo. May silang to. Magbabalik tayo. We get 70 from Earl Agustin. Hey, Peter Karma. And of course, Led John will be joining the suite. Kaya naman, magandang umaga po sa lahat, ha? Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Magong user.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City, 93.7 Thunder FM booking on. Hey, we got 29 minutes after 6 o'clock. Auto City sa atin ang Playtime Entertainment Board for Happiness. Isang good morning! Haba no good morning na yun, ha? Sa lahat ng mga grabe ba? Oh, grabe sa pagtulog ngayon. Walang pasok. Oy, long weekend. Walang pasok siyempre pa kapag ganitong umaga. Usually, busy-busy na yung nanay, di ba? Busy-busy na si tatay sa pag-aasikaso sa student. Pero ngayon, sige, higda lang sa ata. Ah, alam niya, okay? Padayon sa pagtanday-tanday. Padayon sa pag-gakos-gakos karong buntag, di ba? Oh, magandang umaga po sa inyo lahat. Just enjoy what you're doing right now. Sige po, sige po! Oo! Oh, sabi nga, eh, mahalaga, nakakapagpahinga tayo. Yun naman ang masarap sa buhay, eh. Yung, di ba? Oh, maaga tayong naniningkamot kapag kailangan maningkamot. Pero kapag kailangan din naman natin mag-relax, eh, mag-relax din tayo. Kailangan natin yan, eh. Di ba? Oh, magandang umaga muna! Ang Bahar Family, present na present na isa sa mga pinakamaga mag-text lagi sa atin ngayon ba? Aba, talaga namang itong Bahar Family, good morning na good morning. Shoutout sa kanyang bana na sa iyo nagbata o nangape kay nag-drive na siya sa sikat. Si Alan Bahar. Magandang umaga, shoutout Bahar Family, mga taga-Blank 2.0. Maraming salamat! Padayon lang muna sa pagpaminaw, ha? Sana'y magandain yung mga umaga dyan. Ang Ulinan Family din, puntod din to. Uy, ang lakas natin sa puntod ba? Oh, bawat sulok sa puntod talaga namang naka-hard FM sila. Ang Ulinan Family na BNR Store sa may Blanc to Buara, puntod naman ito. Magandang umaga po sa inyo. Thank you so much sa maagang pagising at maagang pagsama po kay Jason Steele. Ha? Ano man ang inyong mga plano today? Ako nang bahala sa ating mga tugtugan na magpapaganda ng ating umaga. Oy, mata na yung mga may trabaho. Pero yung mga students, sige, padayon. Talaga namang sarap ng tulong. Sige, sana all talaga, ano? 31 down, 6 o'clock. Mamaya, abangan natin ang bagong draw para sa bugas at sa groceries. Ako, baka ikaw na ang maswerteng nila lang ngayong araw na ito ng holiday. Ngayon pala yung lucky day, ano? Kung kailan holiday, di ba? Sangto-sangto, re-announcement din ang mga pangalan ng mga nanalo pa, ha? O, kasi holiday naman ngayon, walang pasok. Ibig sabihin, you got your enough time para makapunta dito at makuha mo ang iyong papremyo. Kaya naman, sweetheart, tutok lang. Walang bibitaw, magpadayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
2: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
6: Time for higalaan.
5: Kaya fiesta, maslingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: 92.700 FM Cagayante, Oro City, 93.700 FM Bukidnon, it's up on Tropico, Suffren Pini at 43 down, 6 o'clock. Magandang umaga po, wait lamang ha. O sa lahat ng mga kanina pa nag-aabang, nag-aabang ng ano, ng grasya. Kayo na ba nag-aabang ng, alam mo na, alam naman natin kapag sabit ng umaga, isa sa mga panalangin natin sa ating mga pangandoy, sana magka-grasya may karong adlawa. Dagang salamat, Ginoo, sa mga grasyang gihatag nimo sa mua. Ganun yun, di ba? Tapos totoo yun, legit na legit yan. Ako gusto mo ng grasya, etong grasya. Ay, sakto! Answered prayer ka na kasi the price is rice overload na. O, bugas at groceries yan, ha? Sabi ko naman sa inyo, eh. O, ito na, alamin agad natin. Isang area tayo, siyang drawback sa ibubunot. Ang pwede naman ang winner, Ruleta Select. Ang aming studio ay matatagpuan sa may Fico Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Iponan! Mga taga-Ipunan, paminaw! Ang unang grasya bumagsak sa Ipunan. Puro tayong isa sa drawback ng Ipunan. Ang address niya, Bloomingdale Phase 3. O Bloomingdale Phase 3, Ipunan. Ang pangalan na nakadaog na buga sa may Bloomingdale Phase 3, Ipunan, James Galanida. James Galanida, congratulations! Ikaw ang ating pwede naman ang winner na nakadaog ng buga sa tsaka ng groceries. All you have to do is, you know, be with me. Come here. Come here, dali. Ani ka na din eh. Magdala kag valid ID ha para mag-claim na nimo ang imong bugas at ang groceries mo. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Pwede naman ang winner ang sumayin nyo. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your peace or get more value. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, may buntag, nagang salamat sa magpaminaw at padayon lang ha sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
0: By the way, oras natin 6:45 times brought to you by Presto Creams.
2: Gigutom na ba?

nakakap. Tayo ay lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon, maglisod mi sa iya magbantay. Itong lugay kaya siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kaya iya recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
7: I love EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
11: Ay, grabe, mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
10: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
11: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
12: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
10: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
13: We got you!
10: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
14: Overload? Tama!
10: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
0: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
15: Shot to the heart!
16: Can you feel my heart?
17: This is
18: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
19: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
20: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, prosecution pabor sa 3 p.m. at Biyernes sa pagdinig sa impeachment kay VP Sara.
21: Pagdinig sa kasong grave threat sa VP Sara Duterte, nagsimula na.
20: DepEd kailangan ng 48,000 councilor associates sa mga paaralan.
21: Headline naman sa ating balitang lokal, City Mayor Clarix Uy humingi ng paumanhin sa road clearing sa Kugon.
20: Sa balitang lokal pa rin, PRO 10 tiniyak ang seguridad sa mga paaralan kasunod naman ng in-campus shooting. Magaling.
21: At balita lokal pa rin, TWG binuo para sa 2026 National Statistics Month sa Northern Mindanao.
20: Sa balita lokal pa rin, avian influenza. Patuloy na minomonitor sami-sami sa Oriental.
21: At hagay naman sa ating balita, Bukidnon, siyam na LGU sa Bukidnon magkakaroon ng automated weather stations.
20: Sa balita Bukidnon pa rin, pops a plan para sa 2027 in-update ng LGU Bukidnon.
21: At Mount Kalatungan, paghahandaan ng muling pagbubukas sa mga trekkers.
20: Sa ating balitang Mindanao naman, Kadayawan 2026, sinalubong ng pagbatikos, kultura at realidad ng Davao, pinag-uusapan.
21: At headline naman sa ating balitang international, 23 katao nasawi sa head-on collision na minibus at trucks sa bansang Brazil.
20: Sa iba yung dagat pa rin, 100 katao nasawi naman matapos gumuho ang minahan ng ginto sa Central African Republic.
21: At sa ating balita pampalakasan, EJ Obiena nag-uwi ng gold sa Poland matapos mag-clear ang 5.91 meters.
20: At sa ating showbiz balita, Aramina, nilinaw ang isyo sa pagkakaling kay Manny Pacquiao.
13: Heart FM Balita.
15: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
20: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Agosto 21 ng taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin na mga balita at impormasyon.
21: Nel Arshaga.
20: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
15: Heart FM, Balitang Nasyonal.
20: Para sa ating ngayon, 20 minuto makalipas ang alas 7 na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
15: Heart FM, Balita.
20: Pabor ang House of Prosecution team na ilipad sa alas 3 ng hapon na pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para mapabilis ang proceedings. Ibinugkahi rin na magsagawa ng buong araw na hearing tuwing Biyernes na kasalukuyang walang regular na sesyon ng Senado. Ayon sa prosecution, maaaring gawin ang legislative board sa umaga bago ituloy ang impeachment trial pagsapit naman ng hapon. Layunin umano nitong maiwasang umabot sa Pasko ang paglilitis matapos makansila ang dalawang hearing dahil sa masamang panahon. Iginit naman ng prosecution na mas magiging praktikal ang 3 p.m. schedule dahil mas mahabang oras ang maaaring ilaan sa paglilitis.
15: Heart FM Balita.
21: Sa kagnay naman na balita, nagsimula na kahapon Agosto 20 ang pagdinig sa 3 counts ng grave threats na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Itinakda ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 98, ay niring alas 8:30 ng umaga. Kaugnay ang kaso sa mga payag ni VP Sara noong 2024 tungkol sa muna yung pag-uutos na ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kung may mangyayaring masama sa kanya. Tinalakay sa pagdinig ang hiling ng kampo ni VP Sara na ipagpaliban o bawiin ang pag-i-issue ng warrant of arrest at ibasura ang kaso. Iginit ang depensa na may malawak na implikasyon ang kaso sa legal system at sa katatagan ng pamahalaan dahil si VP Sara ay isang impeachable officer.
15: Heart FM Balita.
20: Aras natin, 22 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli naman sa hanin ng ating balitang nasyonal, kailangan ng Department of Education at DepEd ng 48,000 school counselor associates para magkaroon naman ng isa sa bawat paaralan sa bansa. Iti ayon naman kay Education Secretary Sunny Angara, kahit man 10,000 posisyon lamang ang sagop ng 2026 budget ng nasabing ahensya. Layunin ang programa na matukoy agad ang mga estudyante nangangailangan ng tulong at mapalakas ang mental health at psychosocial support. Ay bangkay Angara, maaaring abutin ng 3-5 taon ang unti-unting pagpuno sa natitirang posisyon at ito naman ay depende sa pondo. Aminado rin ang kalihim na hindi lahat ng public schools ay may security guards dahil nga sa kakulangan ng budget.
15: Heart FM Balita.
20: Aras natin, 23 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
15: Heart FM
19: Balitang Lokal.
20: Sa ating Balitang Lokal, humingi ng paumanhin si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy sa mga residenteng naapektuhan ng road clearing operation sa paligid ng Kogon Market noong nakaraang Linggo. Ayon kay Uy, nauunawaan niya ang sitwasyon ng mga vendor na umaasa sa pagtitinda sa mga sidewalk bilang pangunahing pinagkukuna ng kanilang kabuhayan. Gayman, sinabi ng alkalde na hindi maaaring ipagwalang bahala ang mga umiiral na batas at ordinansa na naglalayong mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nakagaw rin ang alkalde na susuriin na naging proseso at gagawin ng mga kinakailangang hakbang upang matiyak na mas maayos at mahinahon ang pagbabadubad ng mga susunod na clearing operation. Aras natin na 7:24 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, itanggapin natin ang isang report. Mula po sa labas ng ating himpilan na ito po'y may kaugnayan sa pagtitiyak po ng PRO 10 sa siguridad sa mga paaralan kasunod niya noong in-campus shooting. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan, ating pakinggan mula sa ating senior news correspondent ng Cagayan de Oro City na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
2: Pangiyak ng Police Regional Office 10 o PRO 10 ang pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan sa Northern Mindanao kasunod ng panibagong in-campus shooting incident sa Zamboanga. Ayon kay PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro, hindi dapat manaig ang takot at maging hadlang sa pag-aaral ng mga kabataan. Hinikayat naman ni Navarro ang publiko, lalo na mga school personnel, estudyante at magulang na agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang kilos upang maagapan ng posibleng insidente. Binigyang diin ng PRO 10 ang kahalagahan ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga paaralan, komunidad at pulisya upang mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng mag-aaral. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
19: Heart FM Balita.
20: Dagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
19: Heart FM Balita.
21: Sa iyong walang naman na balita, bumuo ng Technical Working Group o TWG ang mga kinaukulang ahensya sa Northern Mindanao bilang paghahanda sa 2026 National Statistics Month o NSM sa darating na Oktubre. Ayon kay Philippine Statistics Authority 10 Director Janet Aves, kauna-una ang pagkakataon na bumuo ng TWG para sa NSM sa Northern Mindanao. Layunin nitong matiyak na magiging mas organisado, makabuluan at kapakipakinabang ang mga aktibidad, lalo na para sa mga sektor at stakeholder na target na makilahok sa selebrasyon. Inaasahang mapapalakas din ng TWG ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya at iba pang partners upang maging matagumpay ang pagdiriwang at maipakita ang kahalagahan ng statistics bilang batayan sa pagpaplano at pagpapaunlad ng komunidad.
20: Alas 7:26 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal. Patuloy naman na mahigpit na minomonitor ng Misamis Oriental Provincial Veterinary Office sa posibleng panglitaw at pagkalat ng avian influenza o bird flu sa mga manok at pato sa lalawigan. Ay kay Animal Disease Surveillance Veterinarian Girlie Flor Velasco, nagsagawa sila ang katuwangan Department of Agriculture ng blood sampling noong Marso sa Lagunglong, Alubihing, Gingoog City. Batay sa resulta ng pagsusuri, negatibo sa avian influenza ang lahat na nakuhang blood samples mula sa mga alagang ibon sa nasabing mga lugar. Nakadagdag sa ilalim naman, sa susunod na pagsusuri ang mga alagang ibon sa Magsaysay, Upol, at pati na rin sa El Salvador City.
19: Heart FM Balita.
20: Aras natin alas 7:27 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po at inyo napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng ating mga balita mula sa Bukidnon, balita sa, mula naman sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat international, ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
18: Radio with heart.
19: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
22: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
3: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
25: Kevin Enterprises.
24: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
26: Where every piso gets more value.
27: 92.7. This is Heart 92.7.
28: 92.7.
27: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
20: Aras natin ang 7.29 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
28: Heart FM Balita.
20: Live pa rin tayo na napapakinggan loud and clear sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po ay napapakinggan via Heart FM na rin 3.7.
28: Heart FM Balita.
20: Dito naman po sa ating lungsod na Cagayan de Oro, tayo po ay loud and clear na napapakinggan via Heart FM na rin 2.7.
28: Heart FM,
20: samantala, sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood. Sa pamamagitan po ng ating Facebook Live, sa ating dalawang Facebook pages, kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating pong Facebook pages. Ang mga Facebook pages natin, Heart FM Nari 2.7- Cagayan de Oro City at Heart FM Nari 3.7- Bukidnon.
28: Heart FM, balita.
20: Dito naman sa ating live, maaari po bang pakishare po ninyo ang live nating ito? Kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento at maging ng inyong mga greetings o shoutout po kung tawagin natin. At then babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
28: Heart FM Balita.
20: Itama inyo mga orasan ng oras natin. Alas 7:30 eksakto na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference at number MKTG2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
28: Heart FM Balita.
20: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
28: Heart FM Balita.
20: Magkakaroon ng automated weather stations o AWS ang siyam na lokal na pamahalaan sa Bukidnon. Ito ay sa ilalim pa rin ng 9.297 million pesos na proyekto ng Provincial Government, Department of Science and Technology o DOST at mga LGU. Layunin ng proyekto na makapagbigay ng real-time na datos hinggil sa lagay ng panahon at klima na maaaring gamitin ng mga magsasaka at LGU sa pagpaplano at paghahanda sa mga posibleng epekto naman ng climate change. Kabilang sa mga LGU na paglalagyan ng AWS, ang Impasugong, Kitaw-Taw, Kalilangan, Maramag, Talakang, Quezon, Kadingilan, Lantapan at Malaybalay City. ID Governor Rogelio Neil P. Roque, makatutulong ang proyekto na mapababa ang posibleng pagkalugi ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mas maagap na monitoring at pagtubon sa mga banta sa agrikultura.
28: Heart FM Balita.
21: Sa iwalay naman na balita, in-update na Provincial Government of Bukidnon sa pamamagitan ng Provincial Planning and Development Office o PPDO, katuwang Department of the Interior and Local Government o DALG, ang mga programa, proyekto at aktibidad o PPAS para sa 2027 Peace and Order and Public Safety o POPS Plan. Suportado ni Governor Rogelio Neil P. Roque ang isinagawang aktibidad kung saan binigyan diin ang kahalagahan ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya upang makabuo ng mga konkretong hakbang para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Ibinahagi naman ni DALG Bukidnon Provincial Director Rona Pedraza Abadilla ang mga hamon at obserbasyon mula sa unang taon ng pagpapatupad ng kasalukuyang plano na magsisilbing gabay sa pagbuo ng mga panibagong programa at estratehiya. Sa isinagawang workshop, sinuri at inayos ng mga kalahok na ahensya ang kanilang mga pipas, pondo at mga estratehiya upang matiyak ang mas maayos at epektibong pagpapatupad ng 2027 POPS Plan.
20: Aras natin, alas 7.33 sa nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli naman sa hanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon, isinagawa naman ng Manobo Tribe ang isang tradisyonal na ritual sa Mount Kalatungan bilang bahagi ng paghahanda sa planong muling pagbubukas ng bundok para naman sa mga bisita at trekkers. Bahagi ng seremonya ang pagpapakita ng paggalang sa kalikasan, lupang ninuno at kultura ng mga indigenous peoples na may kaugnayan pa rin sa lugar. Inaasa mag-isilbir nitong hakbang upang matiyak na magiging ligtas, maayos at responsable ang muling pagbubukas ng Mount Kalatungan bilang eco-tourism destination. Hinikayat naman ang mga turista at trekkers na susunod na bibisita sa lugar na respetuhin ang mga tradisyon ng katutubong komunidad at pangalagaan ng kapaligiran. Matatanda ang pansamantalang isinara ang Mount Kalatungan sa mga bisita matapos maiulat ang paggawala ng isang hiker nitong mga nakaraang buwan.
28: Heart FM.
20: Oras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hot Dog. Agad pa lang, panalo na! Ngayon naman, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
27: Heart FM, Balitang Mindanao.
20: Kadayawan 2026, sinalubong ng pagbatikos, kultura at realidad ng Davao. Pinag-uusapan ang nilalaman ng balitang yan. Ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, Bayong Buntag, detalye.
4: Kasabay ng pagtatapos ng Kadayawan Festival 2026 sa Davao City, muling umiting ang diskusyon tungkol sa tunay na kalagayan ng mga komunidad na kinakatawan ng pagdiriwang. Sa isang bagong ulat, binigyang din ng agwat sa pagitan ng makulay na selebrasyon ng kultura at mga realidad na kinakaharap ng ilang sektor sa lungsod. Ipinakita ng Kadayawan ang kultura at pagkakaisa ng Davao, ngunit kasabay nito ang mga panawagan para sa mas malalim na pagkilala sa mga isyu sa mga katutubong komunidad at iba pang sektor. Naging bahagi rin ng diskusyon na ang konsepto ng kaunlaran at kung paano ito dapat maranasan ng mas maraming residente. Samantala, nagpatuloy na mga ngayong araw ang mga aktibidad kaugnay ng Kadayawan, kabilang ang mga cultural at entertainment events. Sa pagtatapos ng festival, inaasahang magpapatuloy ang diskusyon kung paano maisasalin ang pagdiriwang ng kultura tungo sa mas inklusibong kaunlaran para sa mga Dabawenyo. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
28: Heart FM Balita.
20: Bigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7.36 na nagmamadaling umaga. Dumago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
27: Heart FM Balitang International.
20: Hindi naman bababa sa 23 katao kabilang ang 2 bata ang nasawi sa salpukan ng isang minibus sa truck sa Southern Brazil. Naganap ang aksidente sa BR-373 Highway sa Paranya nitong Miyerkules sa madaling araw, Agosto 19, ayon sa Highway Police. Sakay ng minibus sa mga pasyente at kanilang mga kaanak na bumibiyahe para sa kanilang medical appointments sa Ponta Grossa. 5 iba pa ang nasugatan habang kabilang sa mga nasawi ang driver ng truck. Kaugnay nito'y iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanin ng aksidente habang halos 7 oras naman ay isinara ang highway para sa forensic examination.
21: Samantala, mahigit 100 katao naman ang nasawi matapos umuho ang isang artisanal gold mine sa Zamboye, Western Central African Republic. Nangyaring insidente nitong Martes habang maraming minero ang nagtatrabaho sa minahan. Ayon sa mga lokal na opisyal, patuloy pa ang operasyon para hanapin ang mga nawawala at posibleng nakabaon ang mga ito sa gumuhong minahan. May ilang survivors ding nagtamo na malubhang pinsala. Hindi pa pinalang bilang ng mga nasawi dahil nagpapatuloy pa ang rescue at recovery operation.
28: Heart FM Balita.
27: Heart FM Sports Balita.
20: Sa ating balitang babalakasan, nag-clear si Filipino pole vault star EJ Obiena ng 5.91 meters sa Poland para makuha ang kanyang ikawalong gold medal ngayong season. Ito rin ang kanyang pinakamataas na outdoor clearance ngayong taon at malaking dagdag kumpiyansa matapos sa mga injury noong nakaraang season. Ay, Obiena, malaking sigh of relief ang resulta dahil matagal na siyang hindi nakakalampas sa 5.19 meters. Nagsimula rin siya mag-training sa Athens, Greece kasama ang world number 2 na si Emmanuel Karalis na nakatulong sa kanyang consistency. Kasunod dito, sasabag si Obiena sa tatlong sunod na Diamond League meets sa Luzien, Zelesia at kasama rin ang Zurich. Target niya makabalik sa top 10 world rankings bago matapos ang taon at maibagtanggol ang kanyang titulo sa Asian Games.
27: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
21: Abay, matapos nga ang ilang taon, nilinaw ng aktres na si Aramina na walang naging romantikong relasyon sa pagitan nila ng boxing legend na si Manny Pacquiao. Ayon kay Ara, naling lamang sila matapos magkasama sa pelikulang Anak ng Commander noong 2008. Kwento rin niya, sinabi ni Pacquiao na may crush na ito sa kanya bago pa sumikat bilang boksingero. Gayunman, iginit ni Ara na hindi niya itinuturing na panligaw ang pakikitungo sa kanya ni Pacquiao. Sa kasalukuyan, kasal si Ara sa businessman na si Dave Almarines na una niyang nakilala sa isang basketball event sa Laguna.
20: Aray!
21: Di ba siya yun? Grabe! Hindi, si Selena
20: yun. Selena
21: ba? Hindi. Ayagay pag-ibigay sa kanya. Yung cute-cute ng boses niya.
20: Yun ang may nakaraan na. Tsaka wala naman daw talaga pala eh.
21: Wala, after how many years?
20: Napanood yun, Anak ng Commander. Cute ni Manny Pacquiao Umarte talaga to.
21: Yun yung ano eh, kasagsagan talaga ng Manny Pacquiao noong mga panahon na yun na may mga international bouts na siya.
20: Hindi ka naman kukuning artista. So talagang kung hindi ka pa sumisikat ang gusto. Di ba? Siyempre, hindi ko nakunuha ng artista si Manny Pacquiao. Nalabdan natin ang napatinding kasikatan na meron siya noon.
21: Pero bago diba? Siya na, ano, bago siya, di ba naging boksingero siya? Pero before niyan, para naging psychic siya konti. Diba?
20: Si Manny Pacquiao?
21: May mga pelikula siya, may mga supporting roles. And eventually, nagkaroon siya ng ito yung mga big major roles.
20: Sabi ko na nga ba, itong si Idol Sen Manny Pacquiao, may pag-artistahin talaga ito eh.
21: Ay, oo.
20: Diba? Tsaka mabait siya personal.
21: Ay, oo. Sabi
20: mabait,
21: nga.
20: Tsaka mabait talaga.
21: Generous daw ito.
20: Generous. Baka nandito sa CDO, generous siya.
21: yung pagiging generous ngayon, ano, parang... ang tawag nito, depende, case to case basis.
20: Oo, depende.
21: May generous na yung iba, ninenegate. Yung iba, yung generous, isa yun sa kanilang katangian talaga.
20: Hindi, ang nakikita ko kay Manny Pacquiao. Kay former Senator Manny Pacquiao. Pag alam niya at nakita niya talaga nangangailangan, kaya ako hindi ka magdadalawang salita. Siya mismo lalapit. Ang dami ko nang napanood ng mga testimonials niyan. Na talagang kapag nadadaanan ka daw niyan, na talaga nakita niya na, uy, abay, naunsa ba ni sila? Talagang bababa daw talaga. Talagang hindi daw nakakatiis.
21: Yung naging senador siya, marami siyang naging scholars. Marami siyang naging scholars. Diba? At mayroon pa nga ang party list noon, hindi ako sure kung anong pangalan. Pero something about sports.
20: Para
21: sinuportahan din niya.
20: Atleta yata yun.
21: Parang gano'n.
20: Anyway, sige, total, may mga kanya-kanyang masasayang buhay na naman ngayon yan. Si Aramina, wala pa siyang anak, ano?
21: Wala pa.
20: Mahina din talaga ang ano, ang ani, ang harvest ngayon.
21: Uy, pero grabe, naalala ko dati, maikwento ko lang yung kasagsagan ni Aramina.
20: At Jo Marie?
21: Hindi. Hindi pa kasi uso nun yung masyadong social media. Pero grabe talaga yung epekto ng Aramina. Naalala ko lang yung mga halos kalalakihan talaga. Bukang bibig ang Aramina.
20: Ay, talagang. Talaga. No comment. Alam mo na. Kung bakit ako 6 flat.
21: Nakatulong.
20: Kasi mahilig akong mag-exercise.
21: Ayun. Kasi na-inspire kayo.
20: Oo, oh, na-inspire ako.
21: Physique ni
20: Aramina. At saka, syempre, matangkad si Jo Marie.
21: Ay,
20: kaya hinahabol namin. Sabi ko, kailangan maging matangkad din tayo. Diba? Oh,
21: yeah. Ala, sige, okay.
20: Sige. Oo, sana may magkaanak na ito. Ganda ng lahi, eh. Ang ganda ng lahi. Sayang naman.
21: Ano, yung kapatid niya, diba?
20: Si Christine.
21: Si Aa, ikakasal na si Aa in a... Siguro mga next year daw.
20: Aa ba siya, Aa?
21: Aa, si Aa. Si A-a. Christine.
20: Ah? Aa. Parang ang dumipakinggan. Aa.
21: Aa kasi yung tawag sa kanya. Though ano, hindi din naging ganun kaganda yung relationship nila magkapatid before.
20: Ah.
21: Oh, kasi nga maraming nangyari. Pero now, they're having the very, you know, happiest, sabi nga ni Aramina. Happiest. Oh.
20: Time heals, kumbaga. Time heals talaga.
21: Ani, Christine.
20: Ay, alam ko, ano na rin yan. May nag-asawa na rin, di ba?
21: Mag-aasawa.
20: Mag-aasawa pala.
21: Mag-aasawa. Yun sa bagong businessman. Bago ka, ano, ay after nga pala kay Marco. Oh.
20: Yeah. Maraming mga kabataan na mga basketball players ngayon. Mm-hmm. May influence ni Aramina at ni Christine. Grabe mag-dunk kayo.
21: Tapangkad
20: eh.
21: Diba? Kumakalipad kayo.
20: Makalipad talaga eh. Talagang mga pinalaki ni Ara
21: at ni Christine.
20: Diba? Yun yan eh. Okay siya. Oo. Sige, saan ba tayo mapunta?
21: Oy, yun na nga. Oh, mamaya ha. We will be talking about the Higala Eye Festival.
20: Abangan natin lahat yan. Okay siya, salamat sa chika mo today.
21: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
5: Heart FM, Showbiz Balita.
20: Alas 7:44 ng umaga, teka muna. Ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada?
5: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
20: Ay, nasa linya natin si HPG J. Tagalog Toods ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
6: Magandang umaga rin sa'yo, Mar. Well, talagang napakaluluwag na ating mga karasadaan ngayon dahil sa holiday man ngayon. Mulat ka dito sa ating art piece pinikita na konting ano lang dyan, trap lang konti, pero okay naman pa. Balik ko naman papunta Kukon, Osmeña Street, napakaluwag. At paikot din po ko, papunta naman din sa Biroa, maluwag na maluwag. Then JR Borja, okay naman. Maayos ang daling traffic ko dyan, napakaluluwag. Hanggang sa liko ko dito sa Ginaldo Street, sa Diakapin, palabas ng Belis. Eto na, sa Belis na ako, napakaluwag na krasada hanggang doon sa dulo ng Claro Embrecto.
20: Nako po, kapag ganyan maluluwag, naglalabasan yung mga malalaking mga pusa.
6: Ay, nasabi po po.
20: Mingaw! Mingaw! Ay, talagang mingaw ang biyahe. Okay siya. Anyway, sige, pasasan ba? Mabibo din yan. Hopefully. Ingat lang sa pagmamanayo at ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyo report. HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
6: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes.
5: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
20: Aras sa 7:46 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Agosto 21. Ninoy's Day pala ngayon. No holiday.
21: Oo, Ninoy Aquino Day ngayon.
20: Oo, kaya pala walang
21: maluwag
20: klase.
21: Maluwag ang mga kalsada.
20: Oo, siya, relax sa bahay ang mga estudyante. Samantala, teka muna. Balikan po muna natin ang ating mga headlines.
5: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
20: Headlines sa ating balitang nasyonal, prosecution pabor sa 3 p.m. at Biyernes na pagdinig sa impeachment kay VP Sara.
21: Pagdinig sa kasong grave threats ni VP Sara Duterte, nagsimula na.
20: Depend, kailangan ng 48,000 councilor associates sa mga paaralan.
21: At headline naman sa ating balitang lokal, City Mayor Clarick Suy humingi ng paumanhin sa road clearing sa Kugon.
20: Samantala, balitang lokal pa rin, PRO 10, tiniyak naman ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng in-campus shooting.
21: DWG binuo para sa 2026 National Statistics Month sa Northern Mindanao.
20: Sa balitang lokal pa rin, avian influenza, patuloy na minomonitor sa Misamis Oriental.
21: At headlines ating balitang Bukidnon, siyam na LGU sa Bukidnon magkakaroon ng automated weather station.
20: Sa balitang Bukidnon pa rin, pops a plan para sa 2027 in-update ng LGU Bukidnon.
21: At balitang Bukidnon pa rin, Mount Kalatungan, pag-aandaan ang muning pagbubukas sa mga trekkers.
20: Sa balitang Mindanao naman, Kadayawan 2026, sinalubong ng pagbatikos, kultura at realidad ng Davao, pinag-uusapan.
21: At headlines sa ating balitang international, 23 katao nasawi sa head-on collision ng minibus at truck sa bansang Brazil.
20: Samantala, 100 katao naman nasawi rin matapos gumuho ang minahan ng ginto sa Central African Republic.
21: At headlines sa ating balitang pampalakasan, EJ Obiena nag-uwi ng gold sa Poland matapos mag-clear ang 5.91 meters.
20: At sa ating showbiz balita, Aramina, nilinaw ang issue sa pagkakali kay Manny Pacquiao.
28: Heart FM Balita.
20: Aras natin ngayon, 48 minutes na magalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Eto na muna, para sa lahat ng mga nagtatanong ha. Naku, higalay tayo ngayon. Alam naman natin, higalay, ano?
21: Alam niyo naman, isang buwan nating sineselebrate ang ating patron na si Senior San Agustin.
20: Higalaan! Ay, eto na!
21: Ay, alam, yes, meron tayong ongoing dyan.
20: Oy, may mga activities tayong gagawin, ha? Oh, saktong-sakto ito kasi para malaman natin, para pumunta tayo, suportahan natin.
21: Yes.
20: Ano ba meron?
21: Eto, meron tayong fiesta sa Kaumahan by the City Agriculture. Ayan, Agro Fair and Garden Show mula August 6 pala ito hanggang sa katapusan. Dyan sa may Limkit Kay Atrium.
20: Nako!
21: At matatapos lang.
20: Kailan yan?
21: Eto, nagsimula na. Eto yung 15th Mindanao Fashion Summit. Grabe, ang ganda nito.
20: Ang ganda niyan. Nakikita natin yung mga pinagmamalaki magkakasuotan, di ba?
21: Congratulations sa bumubuo ng MFS. At yung nagpapatuloy ang ating Higalay Festival Market.
20: Hoy!
21: Ay, hanggang sa katapusan din. At, sino bang mahilig dito sa pickleball na uso ngayon?
20: Alam mo naman tayo, Ano yan?
21: Eto, first.
20: Ay, pickleball!
21: First, Mayor Rolando Claraxo Higalaay Pickleball Tournament will be from August 21 to August 23.
20: Aba!
21: So meaning mamaya din ito.
20: Hanggang?
21: Sa 23.
20: Abay, nako, makikita natin silang pumalo dyan.
21: Ay, nauuso yan ng ganyan, yung pickleball. At ito, mamayang gabi, we have the Converge Night. Dyan naman sa Rio de Oro Boulevard.
20: Mamaya ba yun?
21: Mamaya yun, mamayang gabi.
20: At
21: saka yung 2026 CDO National Horse Show and Competition. From August 21 to 23, dito lang yan. Kapitbahay lang natin.
20: Saan yan?
21: Sa may Acacia Street, Carmen.
20: Ay, meron dyan. May
21: kaya pala, may mga nakikita akong mga kabayo-kabayo somewhere. Sa
20: may kabayuhang nangyayari dyan?
21: So happy for that.
20: Aba, maganda yan, ha?
21: Yung Higalaay Motorismo will be on simula today, August 21 to 23, dyan naman sa Pilay Sports Complex.
20: Aba! Ayon, ilan lamang yan ha, sa mga activities na pwede natin maabangan para sa ating Higalaay Festival. Suportahan natin yan. Yun na! Aba, yung mga pa-shoutouts natin. Nakapakarami nito mga to. Tirahin natin to.
21: Good morning, Katokayo, George Baslag, my buntag. Thank you so much for listening. Ang Gales family, ayan, kay Mami Elaine, kay Sir Nicolas, kay Sir Glenn, kay Ma'am Jeline, dyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Kaway-kaway kayo.
20: Shout out.
21: May buntag.
20: Amy Balumadres, magandang umaga. Siyempre pa, mga taga-kamamanaan, kay Charo Dumalagan, sa maramag, magandang umaga sa inyo.
21: Yan. Good morning din kay Mami Gemma Palakat Pupos. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Zone 10 Upper Carmen, maayong buntag.
20: Ayun, tsaka kay Lalina Bonitalia Wiso. Magandang umaga sa inyo, mga taga King Louis Barbecue na hindi ko pa natitikman hanggang ngayon.
21: Rhea Ovalde, Edwavi Zamora naman, maayong buntag. Dagang salamat sa inyong pakikinig.
20: Miriam Macera, watching live, Namino po, The Wild Gapangape. Maayong buntag sa tanan, especially sa mga amazing DJs. Ay,
21: wow. Dagang salamat. Kape-kape, ha? Yetro.
20: Tito ko yan.
21: Yetro po. Maayong buntag. Thank you so much.
20: Tito, magandang umaga.
21: Good morning po.
20: Si Ate Fel, Maribel, Digito, Ahes, magandang umaga, Hard FM, sa lahat ng Hartinians. Ay, wow. Gusto ko yung Hartinians. Good morning, salamat sa pag-ati ng balita. God bless you. Shoutout muna sa lahat daw ng Turok Botoy Group. Turok Botoy. Mahilig ba tumurok to? Okay, mga Turok Botoy Group.
21: Malamang.
20: Always dyan na minaw sa aking family, mga taga San Juan. Uno, ang Digito, Ranario, Permale at Dadulo family. Maraming salamat po sa inyong pagpamina dihan na pita.
21: Thank you, thank you. I'm watching from Don Carlos Bukidon. Pa-shoutout po, loud and clear.
20: Uy.
21: Dyan sa may Don Carlos, etong si Saramosing Kendrick. May punta.
20: Ang pangalan, Kendrick. Joni Rosiel. Joni Rosiel Concha Bunayog. Magandang umaga sa inyo. Watching from Dulugon. Sige magdulog din. Dulugon marami.
21: Tata Nicolas, mayong buntag ha. At eto, si Mami Marilyn.
20: Ay!
21: Mayong buntag, Mami. Shout out to all sweethearts. Na-excited na para mami. Oh yes, also meron tayong
20: ay, meron mami ha.
21: Diyan po sa KL Clubhouse, we have Retro Nights.
20: Retro Night?
21: Yes. Aba. Lahat ng mga 80s and 90s hits will be played. This will be, ito yung pinaka, ano talaga, yung pinaka-unang tugtugan na highlight lang talaga is 80s and 90s dyan sa KL Clubhouse.
20: Din, din, din, din, din, din.
21: Yung mga ganyan, from 7 p.m. Party starts at 7 p.m. Magkita-kita tayo dyan.
20: Punta nga mamaya dyan. Makapagpabata nga muna. Kaya pala pupunta si Mami Marilyn Gonzalez dyan.
21: Free entrance ito ha.
20: Free
21: entrance.
20: Punta tayo. Saan ba yan banda yung KL Club?
21: Dito lang yan sa may Masters and Avenue, tapat ng Caltex.
20: Yan po'y being headed and facilitated by Heart FM.
21: Yes.
20: Mga taga-tunog siyada nandyan.
21: At saka lahat din ng inyong mga Heart FM DJs.
20: Hindi ka sure.
21: You know, may participation.
20: May participation.
21: May participation. Alam, malay nyo, makita nyo doon. Tutugtog ka.
20: Alam mo, may isang mabait na DJ na hindi lagi mo.
21: Pero may participation.
20: Lagi busy. Ano na lang po, via call.
21: Via call. Ano na, virtual.
20: Oh, kumusta dyan?
21: Virtual support.
20: Anong balita dyan?
21: May party through virtual.
20: Ay, naka. Pero doon tayo lahat. Punta tayo, ha?
21: Punta tayo.
20: Makita natin.
21: Libre, sina, man. Libre.
20: Nandiyan sina George. Gusto makita na sina George sa personal. Si Harvey Stone. Si Dr. Rant.
21: At ikaw.
20: Si Jason Steve. Kumusta kayo dyan? Ayos lang dyan. Daming tao.
21: Baya, ano pala ito?
20: Baya phone patch.
21: Baya phone patch. Hi to Mami Amy Balumadres, kay Mayor Miles, kay Sarah D., kay Clarky. Ayan,
20: oy!
21: Mga kasamahan ni Mami sa Candy Clan at sa MCH Angels SCN.
20: Mukhang ahakuti ni Mami, ah.
21: Excited.
20: Nakaka-excited. Mukhang makikita ko mamaya si Marilyn Monroe, ah. Hindi si Marilyn Gonzalez.
21: Tingnan natin.
20: Diba?
21: Tingnan natin.
20: Zedulas Eso Guinevere Dust. Ano? Ganda rin pangalan mo, ah. Mga taga-panadalan, maramag mo ginagawa. Good morning pong sa inyo.
21: Ayan, may pahabol pa na pabati si Mami. Sina Fern and Faith. Ayan, see you there.
20: Ay, maraming salamat po. Lydia Quejada Abacahin Valdivesa. Watching here from Zone Tabok-Tabok Bulwa. Maganda, Tabok Bulwa pala siya lang. Magandang umaga po sa inyo. Ang si Gingging Valdivesa, magandang umaga po. Thank you so much for listening.
21: Ito pa, Martis tayo ng pangalan, no?
20: Diba?
21: Mark Smith.
20: Ay, wow.
21: I am watching from Rizal, Claveria, Misamis Oriental. Good morning.
20: Ito pa isang artista, hindi, Karen Torres. Magandang umaga po, watching and listening. Well, so good na kulaba. Kaya may trust, di pa kayo init. So pretty man, so fresh, Judy, si Ma'am Nelba.
21: Ay,
20: A shout out sa akong anak, lovely Luz Torres Nilo, nga nag-work na ang Ping Always Snack, Mama Loves You. And to my honey, Milpings, nga nag-work na karon ang Ping Pudhan. Yan, salamat, Hard FM. God bless you.
21: Hi, Ate Karen. May buntag sa'yo. Thank you. Lola Lalang, Lola Petty on, nakikinig dyan sa may Hanupulan, Claveria, Miss Sammy Sorrental. We love you too. Salamat.
20: You love us. Nag-follow ka na ba sa Jason Space Hard FM?
21: Parang nakita ko.
20: Nakita mo na to?
21: Nag-follow na siya.
20: Aba. Share ng mga bahugots natin, ha? Ayan. Glenn Gales! Uy, akala ko absent eh. Ang Gales family, hindi pala talaga uma-absent. Tatay Nicolas, Mami Elaine, magandang umaga po sa inyo. Jeline, Glenn, thank you. Walang Lilil, mitis. Pala.
21: Si Mami Lilil. Uh-uh. Oliver, Berami, Tupaco, good morning. Diyan naman sa may Indahagyan. May buntag.
20: Thank you. Irvine Selba, watching from Magsaysay, Kitaw-Tao, Bukidnon. Maraming salamat po.
21: Si Revy Alirete Riquento, watching from Tugas naman. Good
20: saan
21: morning.
20: Tugas?
21: Hindi ako familiar.
20: Ano?
21: basta, nasabay Tugas area. Maraming salamat po for always listening.
20: Si Rich Wiz Talaid Manto. Magandang umaga sa inyo. Ito ang pangalan mo, ha? Thank you. Shout out mga taga-Gusayan.
21: Good morning din kay Cyril May Francisco. Shout out from Baclayon, Lantapa naman.
20: Hoy! Ito mga taga-kamaman nakikinig sa atin. Shout out sa kanyang anak daw kay Edgy Gaid at sa akong pinalanggampana na si Junjun Gaid. Mga taga-barangay Kamamanan. Thank
21: Good
20: you.
21: Good morning. Ate Miriam Masera, mayong buntag.
20: Yan o.
21: Mga Batanan.
20: mga Batanan Jun.
21: Mamaya. Shout out kay Ate Mercy Canizares. Walay palong-palog ang radio na taga-Buara, Bayabas.
20: Aba, magandang umaga po. Nilda Tuibuen Padel, magandang umaga po. Thank you sa inyong pagpaminaw.
21: Good morning, Mami Nilda. At ito pinsan ko. Hi, Ron. Good Aba. Morning. Regards to Denden and Jace. And hi to Dexter as well. Dagang salamat.
20: Ayan o. At saka yung aking number one sharer. Oo, sa Jason Space Heart FM, si Elizabeth Uba Paktura. At yung number two sharer, si Sara Dakay.
21: Ay, grabe.
20: At saka yung number three sharer, si Irene Tooms.
21: Ay, yung Charlie's Angels.
20: Charlie's Angels, yan. The Jason Angels.
21: The Jason Angels.
20: Maganda kumagi sa inyo. Padayon lang sa mag-share.
21: Maying buntag.
20: Sige! Mamaya, abangan natin yung mga bagong winners ng bugas at groceries. Actually, one down. Meron na tayong nanalo kanina. Mamaya, marami pang mananalo ng bugas at groceries. Oras natin! Isang minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga newsliners, Nell Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
21: Nell Arciaga.
20: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes, ito po